0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of the KBP, Balitaktakan!
1: Dito mapapakinggan ang mga bagong issues at mga kaganapan.
2: Balitaktakan.
1: Pakikipanayam sa mga importanteng tao sa gobyerno.
2: Balitaktakan.
1: Live reports mula sa ating mga katambay reporters.
2: Usapang may halong kwela.
1: Kasama ang ating mga batikang host, Double A Alan Amistoso at ang The Legendary Ben Verigiano. Balitaktakan. Dito lang sa 98.3 Magic FM, katambay mo.
2: Balitaktakan.
1: Dito mapapakinggan ang mga bagong issues at mga kaganapan.
2: Balitaktakan.
1: Pakikipanayam sa mga importanteng tao sa gobyerno.
2: Balitaktakan.
1: Live reports mula sa ating mga katambay reporters.
2: Usapang may halong kwela.
1: Kasama ang ating mga batikang host, Double A Alan Amistoso at ang The Legendary Ben Verigiano. Balitaktakan. Dito lang sa 98.3 Magic FM. Katambay mo.

0: anumang lutuin, siguradong sasarap yan. Pagkasama ang Magic FM, katambay mo. Gising na! Magic FM, katambay mo!
1: Good morning, everyone!
2: We are...
3: Good morning! You're on Magic FM!
4: Ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandesal. Ngayon, idagdag pa ang mga kwelan DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Sold na ang morning mo. Basta nakatambay sa Magic FM.
5: Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
6: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
7: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
6: Tama! Red Horse Beer, namit, sulit.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
9: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
10: Bella Pabriano, Bacena City. Gumanda na po ang kondisyon ko, kain ng po ng rice cooker. Tulog po kayo na lang sa akin. Kaya po ako yung natutuwaan. Pag po ako yung naako ka po ngayon yung programa, tuwan-tuwa po ako. Ako yung natutumban noon yung lagi. Mm-hmm. Maya, akin po. Tiyasyaga ko po nung pag-inom ng rice cooker. Kung gumaling na po ako, tapos ako may gout, mayroon pang cholesterol.
11: Yung gout po ninyo, nanay? Yung sabi po ninyong gout?
10: Wala na po. Wala na nilang high blood.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Sangkay, nagbibiling ka ba in one-stop shop para hitunin

0: Nasawa ka na ba sa sabon mo?
1: Ha?
0: Sulit ba ang sabon o madaling matunaw?
1: Ganon?
2: Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa.
1: Talaga?
2: Kojic Acid, Carrot Extract, Papaya Enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Antibacterial pa. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap.
1: Subukan mo.
3: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
4: Pampagising, pampag-good vibes. Magic FM.
5: Katambay mo.
6: Kami ang mga taga-barangay Kalibihan, Kaibiran, Biliran. Nakatambay kami sa DYXV 98.3 Magic News FM. Ang tambayan ang mga sikat!
7: Taking you higher, we are
8: Cloud 7.
7: At nakatambay kami sa Magic News FM at tambayan ng mga sikat.
9: Good morning, everyone. I am Jericho A. Loyola.
10: And I am Regine Mercurio.
11: I am Rochelle Valencia.
12: Kami ang mga taga-Eastern Summer State University, Giwan Campus. Di kalidad ng edukasyon, kinabuhi ng Minus Wagon. Nakatambay ng 98.3 Magic News FM Tacloban. Ang tambayan ng mga sikat.
13: Hi, I'm Sergey.
14: I'm Mark.
15: I'm Luther.
16: And Jerome. And we are
17: the Tacloban Illusionist Club. Nakatambay ng 98.3 Magic News FM. Tambayan ng mga sikat.
18: Mapapakinggan 24/7. Mga awiting magpapakilig at gigising sa mga natutulog niyong damdamin. Ito ang Magic FM Pilipinas. Katambay mo, anytime, anywhere.
19: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap tambayan. Paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network. Sa putuan, 97.5 Magic FM. Lucena, 90.3 Magic FM. Tugikaraw, 91.7 Magic FM. Vigan, 94.1 Magic FM. Lawak, 92.3 Magic FM. Sa Kawayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo.
20: Proud member of the

0: Sawa ka na ba sa sabon mo?
1: Ha?
0: Sulit ba ang sabon o madaling matunaw?
1: Ganon?
2: Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa.
1: Talaga?
2: Kojic Acid, Carrot Extract, Papaya Enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Antibacterial pa. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap.
1: Subukan mo.
3: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buwa mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas ang vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
4: Pampagising! Pampag-good vibes! Magic FM.
5: Katambay mo.
6: Kami ang mga taga-barangay Kalinihan, Kaibiran, Biliran. Nakatambay kami ha DYXV 98.3 Magic News FM. Ang tambayan han mga sikat!
7: Taking you higher, we are
8: Cloud 7.
7: At nakatambay kami sa Magic News FM. At tambayan ng mga sikat.
9: Good morning, everyone. I am Jericho A. Loyola.
10: And I am Regine Mercuryu.
11: I am Rochelle Valencia.
12: Kami ang mga taga-Eastern Summer State University, Giwan Campus. Di kalidad ng edukasyon, kinabuhi ng Minus Wagon. Nakatambay ha 98.3 Magic News FM Tacloban. Ang tambayan han mga sikat.
13: Hi, I'm Sergey.
14: I'm Mark.
15: I'm Luther.
16: And Jerome. And we are
17: the Tacloban Illusionist Club. Nakatambayan 98.3 Magic News FM. Tambayan ng mga sikat.
18: Mapapakinggan 24/7. Mga awiting magpapakinig at gigising sa mga natutulog niyong damdamin. Ito ang Magic FM Pilipinas. Katambay mo, anytime, anywhere.

0: Gising na! Magic FM, katambay mo!
1: Good morning, everyone! We are...
2: Good morning! You're on Magic FM!
3: Ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandesal, ngayon idagdag pa ang mga kwelang DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Sold na ang morning mo! Basta nakatambay sa Magic FM!
4: Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
8: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
9: Well, Pabriano, Pesina City. Gumanda na po ang kondisyon ko, kaya na po ng rice cooker. Tulog po kayo ng langit sa akin, kaya po ako'y natutuwa. At pag po ako'y ako ka po ang inyong programa, tuwan-tuwa po ako. Po'y natutumban noon yung lagi. Kaya maya, akin po, sasyaga ko po ng pag-inom ng rice

0: Sawa ka na ba sa sabon mo?
1: Ha?
0: Sulit ba ang sabon o madaling matunaw?
1: Ganon?
2: Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa.
1: Talaga?
2: Kojic Acid, Carrot Extract, Papaya Enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Antibacterial pa. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap.
1: Subukan mo.
3: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
4: Pampagising, pampag-good vibes. Magic FM.
5: Katambay mo.
4: Mapapakinggan 24/7. Mga awiting magpapakinig at gigising sa mga natutulog niyong damdamin. Ito ang Magic FM Pilipinas. Katambay mo. Anytime, anywhere.
6: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM. Sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo.
7: Proud member of the KBP.
8: Nay, nagano ka din at ilarumit lababo?
9: Nagayad ako, hinin nga naglilik nga linya hitat tubig, tikad to halababo. Amo kasi init nagpapadako it aton konsumo.
8: Ha? Iba ka ng lalaki ito trabaho it pagtubero.
9: Him tatay, ato pa iya trabaho. Nga ano ka ba? It mga trabaho na panimalay, diri ton ginlilimataran nga may himulahin o sa kalalaki o sa kababayi.
10: Uy! Ano ito?
8: Ay tay, o ating inanay, nagayad didihit naglilik nga tubo. Ikaw ito tayo mag-aayad.
10: Diri anak, itpag-repair itubo nga iba pa nga buruhaton, kaya itong buhaton, mababayi man o malalaki.
9: Ikaw gihap anak, dapat mabulig ka nga diri ka dapat maghunahuna nga itong trabahoon may dala pan babayi nga may dala liwat pan lalaki.
8: Amo ngayon ito tay?
11: Oo anak!
12: Yan ang panahon, di rin nauso ang panimalay o bisan na susyedad at tinatawag ang gender stereotyping. Ining ang pahimat nun in kaparte han Gender and Development Program, han Buatan, han Leyte Metropolitan Water District o Prime Water, Leyte Metro.

0: Sunrise. Pakinggan ang testimonya ng isang kababayan nating hindi na dati nakakalakad.
1: Meda ko.
2: Aklan, makato. Pinasukan ako ng stress sa katawan. Halos hindi na ako makatayo. Nanginginig yung katawan ko. Araw lumalabo yung paningin ko. Gumagapang na lang ako. Panig yung mga tuhod ko. Yung husband ko, naalala niya na pakinggan namin lagi yung ano nyo, Sunrise Coffee. Yun lang, pagkabukasan, bumili siya. Tapos inumpisan ko na ng inom. Ngayon, nakaka-recover na ako. Dahil sa Rice Coffee, naka-8

Mapapakinggan 24/7. Mga awiting magpapakilig at gigising sa mga natutulog niyong damdamin. Ito ang Magic FM Pilipinas. Katambay mo anytime, anywhere.

0: lugar.
1: Hindi alam ang gagawin. Isipan at puso mo'y naliligali. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ikay maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
2: Sunrise. Pakinggan ang testimonya ng isang kababayan natin hindi na dati nakakalakad.
3: Meda ko, aklan, makato. Pinasukan ako ng stress sa katawan. Halos hindi na ako makatayo. Nanginginig yung katawan ko. Araw lumalabo yung paningin ko. Gumagapang na lang ako. Panig yung mga tuhod ko. Yung husband ko, naalala niya na pakinggan namin lagi yung ano nyo, Sunrise Coffee. Yun lang, pagkabukasan, bumili siya. Tapos inumpisan ko na ng inom. Ngayon, nakaka-recover na ako. Dahil Sunrise Coffee, naka-8 bucks na nga ako eh. Kung saan na nga ako nakakarating. Lumililaw na, unti-unti rin yung mata ko. Nagpapasalamat nga ako sa produktong yun eh. Na-discover niyo yung ganyan para sa mga mahirap.
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na nationwide.
4: Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitun imo mga gamit, haimo opisina o haimo panimalay? Access Office Systems, itun solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar streetlights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
1: Itong bagong lokasyon ng Access Office Systems inamumutang ha 212 Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ngan 0905-447-2364. Pwede gapon nila ma-email ha accessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may dagapon mga branches Haburungan ngan Bye Bye City.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan, at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoo katambay mo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBR.

0: 강했대.
1: Anumang lutuin, siguradong sasarap yan. Pagkasama ang Magic FM, katambay mo!

Starlight. Mapapakinggan 24/7. Mga awiting magpapakilig at gigising sa mga natutulog yung damdamin. Ito ang Magic FM Pilipinas. Katambay mo anytime, anywhere.

0: na. Handa ka na ba? Tambay na! Magic FM Pilipinas, katambay mo!
1: Stress ba sa work? Narito na ang inyong stress reliever. Magic FM,
2: katambay mo!

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KPP.

0: sangkay. Nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitun imo mga gamit, haimo opisina, o haimo panimalay? Access Office Systems, itun solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar street lights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabarata. Kay hatanan nga produkto tikang ha Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
1: Itong bagong lokasyon ng Access Office Systems inamumutang ha 212 Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ngan 0905-447-2364. Pwede gapon nila ma-email ha accessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches ha Burunggan ngan Bye Bye City.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Bella Pabriano, Bacina City. Gumanda na po ang kondisyon ko, kaya na po ng rice cooker. Tulog po kayo ng langit sa akin, kaya po ako'y natutuwa. At pag po ako'y ako ka po ang inyong programa, tuwan-tuwa po ako. Po'y natutumban noon yung lagi. Mm-hmm. Maya, akin po, kasyaga ko po nung pag-inom ng rice cooker. Kung gumaling na po ako, tapos po ako may gout, mayroon pang cholesterol.
4: Yung gout po ninyo, nanay, yung sabi po ninyong gout?
3: Wala na po. Wala na rin ang high blood.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Mapapakinggan 24/7. Mga awiting magpapakilig at gigising sa mga natutulog yung damdamin. Ito ang Magic FM Pilipinas. Katambay mo anytime, anywhere.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KPP.

0: puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the KBP.
1: Ito ang Magic FM Pilipinas. Katambay mo saan ka man sa mundo. Katambay mo sa balita.
2: Ang mga bata nakapag-lamig
3: sa ang batay ang dalawang
4: babaan at
5: sinubog ng isang araw
6: ng formal na pinarangalan.
1: Tagapaghatid ng musika at serbisyo publiko. Ano mang hamon sa mundo. Mapapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibang sulok ng mundo.
7: Ito si Double A.
8: Hi, ito naman si Ate Sean.
9: Ugin Princess, Tita Char.
1: Katambay mo sa Tacloban City 98.3.
10: Yeah, yeah. 80s, 90s and more.
11: Magic FM, katambay mo.
1: Aktibong miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tarana't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: sigurado mang lutuin, siguradong sasarap yan. Pagkasama ang Magic FM, katambay mo. Mapapakinggan 24/7. Mga awiting magpapakilig at gigising sa mga natutulog niyong damdamin. Ito ang Magic FM Pilipinas. Katambay mo, anytime, anywhere.
1: Hi, I'm Sergi.
2: I'm Mark.
3: I'm Luther.
4: And Jerome. And we are
5: the Tataglobal Illusionist Club. Nakatambayan 98.3 Magic News FM. Tambayan ng mga sikat.

0: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
1: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
0: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
2: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly.
3: Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitong imo mga gamit, ha imo opisina o ha imo panimalay? Access Office Systems, itong solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar streetlights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto tikang Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems, quality and service is our first priority.
4: Itong bagong nga lokasyon ng Access Office Systems in Namumutangha 212, Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ng 0905-447-2364. Pwede gapon nila ma-email haaccessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches, Haburungan ngan Baybay City.
5: Ang madamdaming testimonya ng ating kababayan na nagpabago sa kanyang buhay.
6: Hello, si Muli pa, Batangas. 27 po. Ako po yung nag-text sa inyo. Anak ko po yung may dalawang bukol sa halib, magkabila ang dibdib. Bone cancer daw po yun. Lumaki po siya ng lumaki, Kuya Boy. Tapos nung tinuloy-tuloy ko pa ang pag-inom, nung abutan ng isang buwan na higit na iniinom ko yung rice cook, pinagpatika po ako sa doktor, Kuya Boy. Bumalik po ako sa doktor ko. Tapos yun, na ano ko na, lalit po yung bukol ko sa magkabilaan. So, nagpasalamat ako sa Panginoon. Pag-uwi ko ng bahay, tuloy-tuloy pa rin ako ng pag-inom ng rice cook. Hanggang ngayon, Kuya Boy, sa awa ng Panginoon, naka 65 boxes na po ako ng rice cook. Sa awa po ng Diyos, Kuya Boy, malaking himala po. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa inyong programa at sa inyo, Kuya Boy, sa magandang resulta dahil sa pag-inom ko ng rice cook. Nanawala po yung dalawang bukol ko sa magkabilaan.
5: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na nationwide.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligali. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan, at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoo katambay mo.

Manipano Kolob Eastern Visayas ug kadtong hangtod mga nagkikita online din man nga parte ton kalibutan. Bara nga tayo katukiban ng mga notisya yan ang adlaw. Webes, Pizza 7 bulan Mayo tuig 2026. Live makikitan ha IBC6 free channel ngan mahibabatean ha 87.7 Radio Tika ha Government Center Palo Leyte Philippines. Simulcast via Octopus Broadcast 94.5 DYR Karadyo Kalgara Karigara Leyte ngan 98.3 Magic News FM asyura dito ang Tacloban. Ako naman na ninyo tagpasamo kay kaberada Mark Muralios ngan yan ha katukiban ha naton Berada News. Hapag-abri siya nitong mga notisya kasangkay na Balita International. Nakatalaan nga mag-istorya hera U.S. Secretary of State Marco Rubio nga sugadman Pope Leo XIV. Iyan na nga Biyernes. Kung buwas nga adlaw, Mayo 8. Amoy niya ang kisasyahaning higayon, tikang han magkabatunay. At dun Santo Papa nga U.S. President Donald Trump. Manunumduman, ginsuknan ni Trump ang Santo Papa tungod han pagkontrahini hanaging lunsar nga giyara kontra naman ang nasod Iran. Giklaro ni Rubio nga aniya pagbisita Santo Papa inwaray kalabutan ang maunga panhitabo. Ira paghisgutan ang mga eristoryahan ng Vatican. Sugad man, ito na dito han nasod Cuba. Samtang halain pang balita kasangkayan ginbayog naman in drone and missile ngan missile strikes sa Russia and Ukraine na lida na kalabay ng adlaw diin na sumalan report na igo ang power grid ngan iba pa ng mga infrastruktura. Ana sabi nga pag-atake 5 katao naman ito namatay ngan 39 ito na samaran. Sumala Ukraine kon Ukrainian Air Force gumamit ang Russia hin na unsi nga Iskander-M ballistic missiles ng 164 nga mga drones ha sa gunson nga pag-atake. Naibaruan nga naigo ang mga natural nga gas sa facility ha Poltava na sugad man Kharkiv region sa Sumalahi State Energy Firm nga Naftogaz. Matungod hinigin kondinar ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang mga pag-atake ng tinawag ini nga utter cynicism han Moscow, labi na nga kadungan ini han temporaryo nga ceasefire.

Hakit sa ang notisya international, posible naman na mahinabo nga magkauyo na ni Iran ng Amerika. Kasabutan bahinhan na pangkamurayawan. Pero kung diri magmanilang puzon, magpapadayo naman itong pag-ataki sumalakan US President Donald Trump. Aloy ang paglaw ni Trump, waray pa bumatulan ni Iran bago nga proposisyon han US diin nagpahimatngon ang negosyador hining ang Washington ay naghihingiap nga piriton ang pag-surrender han Iran. Pag wala tumat ni Trump, kung umuyon ang Iran nga ihatag ang naging kasarabutan, matatapos na ang gyera. Pero kung diri, mabalik ang pagbomba hamas hitaas nga level ng sugad man kakusog. Sumala naman ang Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Bakay ang mga plano ng proposisyon ng US in ginrere pa supa ng hapanahon ng mahuman ini magpapasamuak ang Iran ng era posisyon ha tagapamot nga ng Pakistan. Nangunahin Muhammad Bagher Ghalibaf, Speaker and Parliament ng Iran, parte ng mga negosasyon ng Estados Unidos, samtang nagpahimat ngon nga ang Washington in nagtitinguha, ipinaagin pagbarikada ng kadagatan, pag-ipit ekonomiya ng pagmaniubra ng media, nga bungkagon ang pagkaurus ng nasod agod piriton ang era ang Iran nga sumurinder. Aparanat nga balita international, kasangkayan kumpirmado naman ang World Health Organization WHO nga positibo has sakit nga hanta virus ang naduha nga sakay han cruise ship, samtang lima naman ang ginsospecharan pala nga may sakit hini. Turo hapitong individual nga sakay ng MV Hondios in namatay, samtang usa naman ang kritikal ang kondisyon nga tulo ang nagpapakita in mild symptoms ang mao nga sakit. Maabot 150 ang mga individual ang stranded hapagkayana sa Coban cruise ship nga adto hapantalan haranin Cape Verde Atlantic, tungod kay padayon pa ang pag-imbestigar ang mga otoridad hiunong hanhanta virus. Tadamaan ang mga sakay hini in British, Amerikano nga sugadman Espanyol, DNT kang hira Argentina didapahan na bulan han Marso. Ang hantavirus ay nakukuha tikang rodent o siyang ang klase niyatot nga may dara kadelikaduhan panlawas ang tao. Pero sa malala ang United Nations Health Body nga hamubo naman ang higayon nga magsarang ang virus sa publiko, labinak kay rare case nga maipapasa ang hinrodent ang sakit hining at tuhatao. Samtang nakikipagsumpay naman ang Department of Health sa Pilipinas sa ang mga otoridad, labi na kay 38 ng mga Pilipino ang sakay han MV Hondios. Alas 4:38 ha Pilipinas. Vera the News Live, yapon makikita ha IBC6 Free Channel. Facebook page ang IBC6 DYMP. Facebook page sa DYR Kiradyo Kalgara Karigara Leyte. Nga sugat ban Facebook page ni Kamerada Mark Morales. Ang mga notisya nasyonal ang mga kasangkayan ginakumpirmar ni Senador Panfilo Lacson na may dahiya na karawat ng impormasyon na ginaligar 500 milyon kapesos ng proyekto para kan Senador Rodante Marcolita. Subay naman ang surat ni Anay Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral. Pero ginklaro ni Lacson nga ang pagkamayada hin unlockables hindi rin naman illegal. Manggod, kinahanglan siguraduhon nga iginpatuman hin eksakto ang mga proyekto nga waray ghost o substandard projects. Dugang pahan senador, papanginanoon ang Senado ang mga iginsubmiter nga proyekto han mga magbaralaod agod mahibaruan kung mayada mga irregularidad. Samta, mahugot naman nga ginpanhimuan ni Marcolita ang maong akusasyon nga gintawag ini nga malisyoso, waray basihan nga pakaraot ay reputasyon. Sering ni Marcolita, diri pwede pwersahon ang mga senador nga po merma ha partial committee report. Nagtikang ang atensyon habot nga handuhang magwaralaod ha, han balioan ni Marcolita.
Kon Himar Kulita, como chairman na Senate Blue Ribbon Committee, ngayon ay ginamamanguluhan naman ni Lacson yun ang investigasyon ng flood control controversy. Halay pa nga notisya nasyonal, ginlalaon mo naman ni House Ad Hoc Committee on Legislative Energy Action and Development Chairperson kung lead Chairperson Mero Kimbong mahimubo hindako ang inflation na nasud habulan tungod nga tama nga ginbabaton han gobyerno ang mga epektuhan nita sa presyon gasolina. Sumalakan Kimbo, namimiling ipamaagi ang komite nga respondihan naman ang hitaas nga porsyento ang inflation hapaaging insulate kung tawagon at itong mga rason ang paglaksi niya durot ang paghitaas liwat ang presyo ng gasolina ng iba pang mga supply ha enerhiya. Gintotohan ni Kimbo nga mahamubo ang presyo ang papriton mahitungon han maupay nga nusto nga pag-atubang ang gobyerno bahin han transportasyon sugad man han mga epekto han paghitaas ang presyo han gasolina. Dugang pa magbaralaod nga ginsusolusyonan ang gobyerno ang inflation apag sisiguro nga diri makakatalapas sa mando ang mga price caps apapliton at itong mga negosyante ilarom ang National State of Energy Emergency. Makakalaon naman ang publiko nga ginbubuhat ang tagdumara ng ekonomiya nga diri makaapikto hay taas sa inflation na inflation ay bang mga parte naman na hanak ekonomiya han nasod. Pagkatapusan ng notisya nasyonal, ginmalatumat ni Senate President Vicente Tito Soto III nga diri obligado nga umatubang ang impeachment trial ni Vice President Sara Zimmerman Duterte kung may pasanah ang Senado ng impeachment articles kontra iya pero mas maupay sumalakan Soto kung maatinder ini. Sumala senador, basar ha rules of impeachment. Wara naman provision nga nagpipirit ha usang akusadong opisyal nga umatubang ang hearing. Sugad man na paghatagin doon at Senate President nga mas maupay naman kung ma-attend ang Vice Presidente agad ma-explicar niya ang kalugaringon parte hini. Dugang pa, plano niya magbuhat in pre-trial o sa natuwal impeachment trial agad malikayan ang kasamok apag presentar ang ebidensya basar naging eksperyensya ha corona impeachment nila ang 2012. Sumala naman hini nga ang pre-trial intutugutan ha ilarom ang gintutugutan na ha ilarom ang impeachment rules. Ang importante ni agod mas maupay pa ang kiwahan hearing ha Senado.

0: las 4:43, Pilipinas. Game confirma naman ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, haton dapit. May napirang ang mga benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Filipino Program. At tun gintanggal ang listahan, mahitungo na pagtalapas sa mga patakaranhan programa. Sumalahain siya, tikang han target. Na 251,000 kapamilya hasinirangan Bisayas. Ada 208,000 nala ang aktibo nga natatagan na han hinawang. Ginexplikar pa ni DSWD 8 Regional Director Grace Sobong ang mga nagtanggal indiri nasunod han era responsibilidad como benepisaryo sugad han mali nga paggamit han ayuda. Pipiraghihapon nga miyembro ang 4-piece program ang ginagasto ang nakakarawat nga suporta tikang ang programa para magkadro nilain nga bisyo imbis nga ginalot taga para edukasyon ng kataluwasan ng mga anak nga pangunahon nga panuyuan ang programa. Dugang pa ang mga benepisaryo ang basahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction kung listahan o sa nga sistema nga ginagamit agud tudlokon ang mga tinuod nga kablas nga dapat buligan. Alayan nga bahin, nananawag naman ang publiko, nga mas sa pahurhugtan pa ang monitoring, nga sugad man na validation agud masigurado nga sakto o deserving nga pamilya ang mabubuligan ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program con 4Ps. Ang notisya lokal kasangkayan, sobra naman 14 milyon ka pesos kantidad in Cebu ang nakumpiskar. Ang mga otoridad na magkabulag operasyon didahan Mayo 4 ng 5 hanyan ang atuig. Ang Mayo 4, isang drug suspect ang nasikmit na corner ang mga otoridad na gindumar ang drug bypass operation sa Bungtuhan Palo. Ginkilala ang suspect haalias lang ang G-Point, 46 anyos, residente han maong Bungtong ang rank 1 regional priority target list han kapulisan. Nareko po naman tikang suspitsado ang maabot 1,025.96 gramos in ginaaligar sa Cebu. May ada estimated market value nga 6,976,528 pesos. Naliba pa nga mga drug paraphernalia. Samta, pag kinabuhasan naman, Mayo 5, duha nga drug personalities ang nakwilyuhan. Nga na-corner gihapon ng mga otoridad, hasyudad naman, hitong takloban. Ginkilala, haalias sa atong mga nga Junjun, 42 anyos, fast cargo driver nga sugad man alias Chad, 31 anyos, delivery rider, pareho residente han Tacloban. Nakumpiskar naman tikang mga gintatahapan ang maabot 1,055 gramos. Ang gintotoan siya bu may da estimated value nga 7,174,000 sa pesos sa bypass money nga sugad man mga higamit. Apag kaya na, ato ako kustodiyan kapulisan ang tulong ng mga drug suspect nga na naatubang hinkaangayan nga kaso. Hakatapusan nga notisya lokal, kasangkayan, malamrag na nga makakamino sa gasto sa kuryente ng mga residente ng Barangay Kamada, Bungton Maydolong, Eastern Samar, ang matindog ang 2.5 million kantidad in solar-powered streetlights sa aira lugar. Han Martes, formal nga gininagurar ng sugad man turnover ceremony para ang renewable energy-based electrification ng maong lugar. Diin 50 ang mga streetlights ang gintindog. Sumalakan Department of Interior and Local Government kung DLG Eastern Samar, OIC Provincial Director Jesus Jeremy Bagaris. Makakaminos ang barangay gastos ang kuryente. Din ang matitipid nga sa lapi in pwede naman mahigamitan ha ibang mga programa ng serbisyo ang ira lugar. Samtang, din pahinomdom naman ni Bagaris sa mga residente ng opisyal na magburublig kapag ataman hindi nga proyekto base mag-iha ngan magamitan. Alas 4:48 Pilipinas.
1: Binagol is a traditional kakanin from Leyte built on patience and texture.
2: Binagol Redemption Arc. This time, we've seen how they made it, we've tasted it.
1: Oras na para makita.
2: O mapapatawad na.
1: Coconut cream, sugar, salt, and eggs. Slowly cooked until rich and thick. Freshly grated gabi is mixed with glutinous rice flour
2: margarine, condensed milk, and egg. No shortcuts, just steady mixing until smooth. The mixture is placed into shaped coconut shells, filled at the center with latik, sealed, wrapped in banana leaves, and steamed until set.
1: Ooh, sing na eh. Know what? That's pretty good, ma'am. It's not too sweet because medyo makapal yung ginawa nating layer ng gabi. And I think yung mali ko last time, aside from hindi gabi yung ginamit ko, masyadong malaki yung pagkakagayot. Ito kasi ginamit ko yung parang pang zest. If you want to see more ingredients that you haven't seen or food like binagol, please check out our series on Samar Leyte.
0: Nagpara naman ang ato news analysis. Sumalaha mga pagbanabana ang pipira nga international observers. May ada mas hiluag hulagway. Hilapad nga picture. Ditong padayon nga pagkakaditini ni anay Presidente Rodrigo Roa Duterte dito International Criminal Court at The Hague, Netherlands. Diri nala ini sumalapahaira na sintro ha mga aligasyon atong pagpatay may kalabutan ha illegal nga droga. Kundi posible na may ada pa iba nga geopolitical reason nga pwede silingon. Pananglitan, kung tinuod nga pareho ang pagkita ha mga kaso ang paggamit hinpwersa kontra illegal nga droga, ginpapakianahan iba kung kay ano nga waray magbuhat hinkapareho nga investigasyon ang International Criminal Court ha mga aksyon ni U.S. President Donald Trump nga naniya Secretary of War Pete Hegseth ang Estados Unidos. Mayada mga report, antes nga ginbomba ang pirang mga gagmay nga sarakyan na Caribbean Sea nga ginsususpitsaran, may darang mga illegal nga droga at ipasulod sa US, pero may mga sibilyan nga naapil nga biktima. Apipirang ang mga kaso, nasiring nga nagsayo pan intelligence ng sibilyan nga barko ang natatarget. Pero waray maghutitik ang International Criminal Court ICC hitong mga panhitabo. Sa bagay mga kaganak, maram liwat kita itong Estados Unidos and America and their miyembro o signatory ng Rome Statute na nagtukod ng ICC. Salit, their hirasakop ang jurisdiction hining hukmanan international. Pero haluyong abahin, ang Pilipinas, diri liwat miyembro hiton na ICC tikang pahan 2019. Ito din ang apunto nga nagdudugtong ang mga pagduda ng sugadman mga pakiana. Kung tutuusin ang praktikal la nga rason ang mga sugadha aton pananglitan bugto, upod na nida, hagto nga higayon ang koneksyon ang nasod na utod na nida hagto nga panahon ang higayon hagto ang koneksyon ang nasod ha ICC pati na ang mga gagmay nga naggunit ngansugad man ang mga larog nga nahibibilin in nahipalis ang mag-withdraw ang Pilipinas sa International Criminal Court. Diri na kunta dapat ang mga aksyon nga iginakusar nga binuhat hantak na nga api pa ang Pilipinas sa ICC himuon nga sugad hinpusod o umbilical cord nga waray pa mautod. Tungod, diri kita magkauro sa haera, diri kita papriho, diri kita uusa nga nasod, ngang tungod usa kita nga nasod nga may subiriniya nga kagawasan nga dumiri na ang umuyod pag-api International Criminal Court. But because Rodrigo Roa Duterte refused to ally with the United States and the West and the Europe. Instead, pinili ang lagas nga presidente nga makipagsuno kan Xi Jinping. Nga sugad man makipagkape kan Vladimir Putin. Ang mga rason kay ano nagpapabilin pahiya ha karsel hinlangyaw nga nasod hapag kaya na nga mga panahon diin ang kagawasan in madalunot hikaplagan han iya kampo. Pagkatapusan, ini nga angulo invalido ngan posible. So kadito pananaw han mga international analyst ngan sugad man mga observers. Ngantikang hin Pilipino nga diri abuyon adtong naging pamaagihan anti-drug campaign panahon ang dati presidente, pero diri liwat na pabor at itong konsepto ng International Tribunal itong maglilitigarhan iya kaso. Sugad gihapon itong pagtanaw naton itong padayon na kaditinin han dati presidente ng Pilipinas dito sa The Hague. Para news analysis, ini kamera ng Mark Morales, standby. Alas 4:53 sa Pilipinas, kasi kayo before I proceed, check na ito na ni Kahimtang itong panahon. Ipinag ito na report ang PDRRMO lately. Diha, Linya Cerebel Montesa. Cerebel, good afternoon.

0: A las 4:58 a Pilipinas. E c'è nato notro che San Kayan from PDR Remoliti. Sir Ruel Montes, are you here? Sir, good afternoon.
1: Good afternoon, mao pa nga kolok Sir Mark, ang sukad man naton mga kabirada nga nagkikita naton Facebook Live, gandaan mamati ang irang mga radio. Ari naton nulagway, naton panahon, para yan ang adlawhan Webes, ikapito ka adlawhan Mayo, 2026. Anaton minayo yung minahal ng probinsya ng Leyte, padayon kita mga kabat na usahay madampog ng kalangitan, na pwede magdara o nagdadara na yanahin mga parapatsarang ng pagkuran ng paglalugdog, kaya apektado lagi hap kita di rinaan low pressure area, kundi hapag kaya na easterly na liwat. Basar liwat ang pinakabago ng satellite animation ng PAGASA, ang low pressure area nga ada sa Cubiton Philippine Area of Responsibility na sipatan ini, kanina na alas 3 siya nakakulok, kanakagto ito na katubigan itong pikong

0: naudil sor nga na Mr. Lisliwat padayon nga gindudominar ang Luzon ng Visayas. Sumalay itong pag-asa, ini nga low pressure area, posibleng ini malusa o susunod ng adlaw, kay diri pa-favorable itong may aginaagian para iya. Samtang, ano sa liwat nga tropical storm nga may international name nga agupit, na si Pataning Gihap iniya na nga alas 3 siya nga kulog, nga nakadto 1,840 kilometers or 1,840 kilometers sinirangan norte, sinirangan hiton Mindanao. May danayani ka kusgon nga hangin nga 65 kilometro per hora, arani it sintro, nagpagsubas ko nga maabot in 80 kilometro per hora, nakaton pa kanluran, norte kanluran, in 15 kilometro per hora. Sumalay itong pag-asa, ini nga hihagupit, posible ini sumulod hapar ni dahiton Sabado iton agabi o sino Domingo iton agangan pagtatawagon nga kaloy. Tropical storm hiya na sumalay itong pag-asa gihap, posible sumulod hapar, tropical depression na lahiya kaya sugod gihapon ng LPA niyaagi and diri favorable para hiya so baga posible ini magluya kundiri mangiba itong dalagan. Apag kaya na awaray, gale warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw, din ato repeat, salit. Ang ato ng mga kabirada nga nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagyan pag-isda, talwas kumagtuhan dagat pagpakabuhi, basta magikmatleheran maupay para liwat hira makalikay, kinano pa man ng mga disgrasya nga posibleng manabo, samtang hira ato kadagatan, nagpapakabuhi. Patingi hapon na natin mga kapiradang mabiyahe yan ha, niyan nga gabi, sinubuhas itong mga hon, pinaagihan dagat, talawas kihap pagbiyahe, kay siring ko pa man kanina, waray, gail, warning nga ginisa at pag-asa, piniatropit nga habugos nga sinirangan, han, Visayas. Ano real time yan ang temperatura, dinhiya palo, dakita ha 20 sentigrado, nga kanina yung nabutin 30 sentigrado. Ano init factor, habubula, nipikita si 37 sentigrado. Ano ito na dalaw, sinilit kanina na aga, alas 5.20, matutunod, yan ang ako doon, alas 5.54. Ano ito daylight time yan ang adlaw, dinhiya palo, may dakita 12 ka oras, nga 35 minutos.
1: So, ini nga bagyo Sir Ruel in waray baga kanilikaduhan nga posible maging durot din ito sa Bado din niya itong dapit.
0: Apag kaya lang ang kundiri magbago iti adalagan.
1: Sana naman bagasugad na ito as forecasted by Pag-asa.
0: Oh, sana. Igamputala, sir.
1: Alright. Anything more? Go ahead.
0: Tigang didi, happy di raremo late. Inin ni Robel Montesa, ani weather presenter, maupay nga kulupatan ng tanan, nganda mga salamat.
1: That was Robel Montesa from the Provincial Disaster Risk Dation Management Office, PDRRMO Operations Center, Capitulio, Provincia Han, late.

0: Welcome back, ladies and gentlemen. Second and final half. Ito na itong pagkarampangin ako, Lucas Angkayang. We're still live, Tikang Broadcast Center, and I've been since Channel 6, ang Sugat Band 87.7 Idol Radio. To any point in Region 8 and the world.
1: Parang bago yan, Kuya Marco. No? Parang mag-ako naman. Paiba naman kita, makuha naman kung pagpinanhingaran ng mga istasyon. Ganda lang ito.
0: From Palo, Leyte. To any point of Region 8, vice versa. And to the Strait of Hormuz. Kapurto na yung anchor man, ikabirada Mark Moralios. Kunahin man kamo nga parte itong bugos nga sinirangan kabisaya na pagkayanan nga sugat man ito na inaabot ang mga Facebook Live. Ito na itong kakarit ka mga istasyon. We just hope na kamo maupay ang kahimtang pagkayanan ng mga panahon. Okay itong panahon pagkayanan. Derhiya baga masyado mapaso. Haloyong nga baga summer season. Di naman hiya baga dorohin ka mahagkot. Mga tamang-tama lang. Of course, kay natural, bisan ano nga sobra, hindi siya maganda. Thank you very much, Alfonso, and your orchestra. Para baga makabalay na kita, mga kabugtuan, pagkaya na wala daw video. Nasiring iho, Vita de Gami. Meron man, di ba? Meron? May naman video, Ma'am Jovita, Jovita. Jovita, Jovita de Gami. Whichever. Meron, may adaman, kanina siguro inin, or maybe itong pagtikang natin, waray audio. Walang audio. May ada video. Yun. Kanina baga pagtikang natin. So, oh, ano di ka baga maringasa man? Okay, let's get down to business, ladies and gentlemen.

0: pasensya na at may da naton di importante nga binabalo shit bagay. Bueno. I'm just interested orela baga pagisaw-saw kay di man naton inin himang rawon bugto kundi kanan dito man inin ha well anyway sandali lang I mean iraman inin dito kung how do we call that ira ini dito sarswila. Ito na lang ito eh. Ito pwede natin gamitin. I'm referring to the 350 million bribe or extortion money. May na kasi usa nga content creator ba ka mo? Or kasi sabi nila media something. Ano ba itong hiya? Inin, itong nga iya outfit. Paro pareho na itong hiya. Itong kanan Rappler. Itong iya presentation or what I mean is a business life, business wise or simply paro pareho hiton aton iba baga vlogger para bagang ganyan pero diri lahiya kay simply nga vlogger because an iya baga mga pinopost nga naapir nga mga katsukaran na list din the president of the Republic of the Philippines Ferdinand Marcos Jr. The first lady. And also, ang ipinakita naman ni hiton tinatawag niyo nga Auntie Claire, picture liwat here dito han mga Duterte. So he is but something. Sa bagay, hapag kaya na nga mga panahon, kapag kadamo ito ni mo followers, damo ito magka-comment niyo din. Natural, social media, kuan ka na, personality. Dinadaup ka na ito niyo at mga powers that be. Yon. Ano na ang mga panahon, ang naramon nga ni Jerome Mahamis, dito pa itong hirahan mga komentarista radyo. Ay, sugrap niwa tatu hira. But now, no more. Now, no more. Kuan na ito, nag-shift na ang kuan, kalakaran mga kabugtuan. So, may ada iba naman nga like mga komentarista, baga they're trying to be bloggers also. Mag-vlog kaya kita? Kung baga sumalera. So, na mag-monetize. But anyway, so, may extortion daw eh. Now, according to the subject, sharing ni Samson, CEO, Han Peanut Gallery Social Media. So, ito niya, ito yung Peanut Gallery, ito ba yung pangalan ng media page or company na hiya? Nga ito nga baga nag-register as a media outfit ba? Malaki kasi yung kaibahan nun eh. Malaking kaibahan. Kasi kung legitimate ka nga media outlet, ipopresent nimo ito nimo outfit as one. Through, of course, registering before ito natin regulatory body sa gobyerno. Nga naparehistro ka as a media outfit. Nandiyan yung industry mo is nandoon sa media para bagang ganyan. Iba man nito baga sokmid kung vlogger ka, waray man nito baga DTI or ano pa ito dida, mga SAC registration. Kanya nga, na-mention ko kanin yung Rappler. Kasi itong Rappler, nandoon siya na-concentrate sa social media. However, Rappler is a legitimate media outfit. Iba yung presentation niya. So, anyway, hindi natin alam at huwag na nating pakialaman at baka mapinat pa tayo. Yung sa ganang sa atin lang, bugto, magsulat ka na kibido, magbabasa man ngayon na katila. Yung sa ganang sa atin, babasahin ko muna before kita mag-comment. Alright, so ito, basahon ko na lang ito nere statement. Peanut Gallery Media Network. Kung Media Network talaga sila. Releases a statement. We are, basahon ko lang ito, in tuto. We are innocent. This was a setup. Aww. Over the last 5 months, PGMN, Peanut Gallery Media Network completed immense, comprehensive, painful research on the breathtaking national corruption of Martin Romualdez while he was Speaker of the House. that we have, what we have is devastating. The episode was filmed several weeks ago. It has been fully edited. It is 90 minutes long, packed with hard evidence and ready to release, for release. That is why this is happening. There was no extortion. There were zero threats from us. That's all bullshit. Oh, so. The evidence provided showed one side of the story. We committed no crime and we can prove it. Romualdez did this to silence us. Why? Because the timing of the release of our expose would leave him in a desperate situation, particularly with his vast current troubles with the ombudsman hanging over his head as President Marcos signals that he is clearly listening to what the whole country wants and is at last willing to hold accountable the man widely believed to have sabotaged the first 3 years of his administration. Lugar ang nagsabotahe kan BBM and your first cousin. Sugad it bagay sugad ipinipresentar hinin nga baga Peanut Gallery Media Network. Days before our arrest, we had been privately warned multiple times by powerful close friends who were aware of the situation that there is pasensyahin na po at baga pagbasa natin ito ng English na rin. English na ito, waray lagi ha. Anyway, it doesn't matter siguro kaganak ano. Days before our arrest, we had been privately warned multiple times by powerful close friends who were aware of the situation that there is legitimate concern for our physical safety in that any or all of us could be hurt or killed by hitmen. In light of this, even before the arrest, I gave explicit instruction that if anything, literally anything, be it fatal or injurious, happens to any of us in any capacity, our legal teams and trusted allies are to fully publish the 90-minute expose on every major social media platform for everyone in the Philippines to see. We at PGMN have always been always taken profound and sincere pride in going after the bad guys. Ooh. Yesterday, we made the difficult choice to go after the worst of them all. And now, we are where we are. If this is the price to pay to do what's right, then so be it. I want my 5-year-old and 2-year-old sons to look back at these decisions when they're older and see the kind of man their dad was. Dear Martin, you know what you did to the country. We know what you did to the country. Soon, hopefully, everyone will too. Peanut Gallery Media Network. Yon. So that's it, mga kabugtuan, ang statement. Now, yung sa atin, now is the right time for this Peanut Gallery to upload that 90-minute video. Kay andun na sila eh, nahiunong na hera eh, di ba? So, kumbaga iton ako hinindin eh, kay nasiring manhi Peanut Gallery nga kaya hera gin set up. Yon. Itong era version is set up. Itong version ito National Bureau of Investigation, you were extorting money from the former Speaker of the House. Kung ano itong kamatoran, that we don't know, ladies and gentlemen. Dere kita baga mahibabaro ito. And of course, hapag kaya na ng mga panahon, ngayon kalibutan, malisod, dire liwat automatically Nga baga na, sirin kita nga nag-i-extort ka daw ito eh. Kaya andon yung asyan ng bagahin kaplagan. Tungod kay ining aton gobyerno kung usahay, bisan kung gobyerno itong logo ito aditakloyo, may ka mga pungsunaryo ka maglisod. Not the fault of the government, but the people in government. Of course, what I'm trying to drive at. Madaling nga istorya, baga medyo hini na inaliwat itong aton pagtapod, hinpipira nga mga institusyon itong aton gobyerno. That's one. So, dapat, pamatudan itong National Bureau Investigation hin maupay. Ngayon did, ikaw, Peanut Gallery, inanre-remedyo kan House Speaker. Kasi natural, we cannot say, oh, hindi rin kita magamal, sir, hindi hingaw, hindi madada, hindi magagawa yan ng taong yan, kaya siya nga hindi. Hindi. Kung papairalon liwat nato itong siring pangalan ka mga judgmental, taking from those post or itong iya bagakiwa ng mga biksalma kamugtuan, well, he is capable, that person. Itong hiya nga hinuto niya is panto, mapanto, or what? hindi ko na ako yung first name, I'm sorry. So, sugo dito, mga kaganak, so, diliwat natin talaga inin siring pangabagin, sit aside ito, nga baga ang gulo. But, be that as it may, yung sinasabi natin, wala nang paligoy-ligoy pa. Ito nga eh, nandoon sa statement eh. Uutrohon ko kay para baga siring pangabagin. Matagal natin in justicia itong thread or line of kuan thought ito naton presentation that commentary pagkana nga mga panahon kay uho man nasiring man nga niya bugto in light of this even before the arrest I give specific / explicit instruction that if anything - literally anything with emphasis bold letters be it fatal or injurious, - happens to any of us in any capacity, our legal teams and trusted allies are to fully publish the 90-minute expose. Kakano pa ini maresto kakulo pro kasangkulo? We're dying to wait for the 90 minutes video. Dida hito nimo masasize up dire la baga dire liwat ta baga pag inclinar ti paka di kontano ha kalanipawan dire liwat ta nimo masasize up kapag ka may da mga indikasyon hin miracle if indeed you have or you produce that material labas mo na wala pa nang paligoy-ligoy pa with more reason. Kaya wala ka man intention in pagdrama before nimo ito ni pagawas. Wag na nating tingnan yung video nga ginvideohan hiya nga may niya ka istorya dito ang CEO han Peanut Gallery. Wag na natin i-factor in ito. That Peanut Gallery claim may da hira ginproduce. O nandun na yun. And then nangyari mayroong ito hinin nga baga kuan entrapment operations. Allegedly, nag-extort in kwarta nga to kan former speaker. Pero itong Peanut Gallery, nga lang gin-sit up kuno hira. So, gin-sit up, sumayada baga siring pangaba, offer hin pakipag-istorya. Nangyayari yon. At, bisingan niliwatin ni kita, mga kabugtuan, kapag kami na sa subject, and then the person or his representative wanted to talk, to iron out things or what, or clarify or whatever, kakailangan din naman natin pakipag-usapan. Kay tao man kita. For after all, asya man gihapon ito mga kaganap, kapag kahamid dyan, labi na kung live commentary, di ba nasirin kita itong dida, bato na itong isyo. Nainunom doon pa kanto, dito ang bumburad. Diyos, sila pagpagpinika na 3 nights na nagprograma siya na libre. Bato na, mayor! Bato na ining aligasyon! Nga biga kung siyang tagadulag kay alas 8 pasaduhan gabi, kagin pasulod man ang gwardyan, mayor nila. Tawag naman ako na intercom. hinuta adi nga tao nga nagkikinita tak atubangan hiton announcers both nga baga maraot pagod ton siplat didi kay no nagpasulod ka didi di ba gabi din nakita pwede pasudlon din hiton nino kay na sirin ka sir paka di pagbaton himeyor na ito. Ka sir kuno kay natural mga bodyguard war iton somulod ng kapkapan ko iton ni mayor waray kuno dara lamang ka nga ni kami adanim dina 45 so, mga pan no alaw yon yan na waray waray sus gino ko official nga ni di perdible waray na din naglagdadaray makuan na malamas. Greetings program naman lang ito na ito na pagkena. Wala na tanununda. Kunhan o na Jerome. Ay, you know, ko. Kakalayo ka. Ada na ko no. Nasa rin ka bato na. Oh. Pakali ko no. Mayor bato na. Ada na ko no. Matubangan ko no. Mayor na. Di ba mayor one ito no? Magkagasin na lang ko. I'm referring to Mayor Juanet Rinomeron of Burawin, Leyte. Ambot kung baga magsangkay na kami, yan na, or baga ambotik, baga maaram. Oh. But after all things has been said and done, saring pa nga ba, we stood by our commentary, kung mayada naton baga excesses, ng mga wordings, yon at nandoon yung issue. So nga dito mga kabugtuan, binabaton. Balikan natin si Peanut Gallery kay diri man hikita it subject matter hinin din he. Yung pakikipag-usap, that's normal. That's normal. Maybe perhaps, during the pakikipag-usap, there was an offer. Sir, wag mo na lang ipalabas. Para bagang ganyan. It could happen. It could happen. Ano, mag mention liwata na example? Pero hindi nangyari yon. They tried in 2008. They tried, but they failed. Kay maraksot ganito na niya. Kaw mo nakapagpagdinaw-daon, tapos, oo, nanhungkuman ito. Hay patak na hini kay bali man kita hinin din hikuan na siya ngan hinin nga lakay sugaron nga hitri papasahian ak niyo nga ta Canada kay magma-migrate na la. Okay ni baga pobres pa ako din ito natural hay pamatakin ato bang nga naong di dahit espiho hindi I don't care doon sa labas na lang wag na muna doon itak na lang baga naong ano na lang iaharap ko sa espiho kung baga susugaron na kito niyo wag hindi po pwede yon. Try enough, they okay. Yun. So, maybe, mayroong offer. Ngan pag-offer natural kay, oho, baga kuan man iton, lagad mo, 350 million, ano niya? Kino, pangabay, baga, di mamimiss me rice kung siya nagbaga, di ba bugto, ano? Masyaring kong teto nito, Mr. Morales. Ay, nagod baga pag dinaw-daw nito, na din 350 pesos. Yun, 350 million. Ah, kaya no, pan 350 million ka naliwat baga ko nito. So doon sumabit, at baka, siring pangaba, nagkamayadahin, kung outrightly, hapagkikipag-usap, and then, didtohan baga ka-mention about a possible bribe or a consideration, diretso na kunta, Hipinet Gallery, nag-exit, hindi mangyayari yan. Like, pag-mentionhin, maganda na mga aming kausap. Parubahan kang Paquito Diaz kung tadidan mga pelikula. Eh. Or didtohan baga pelikulang Cornel Billy Bibit. Yun. Nung mag-offer hi Haji Muran ipinaagyan congressman di ba na pelikulang ganyan baga pakaminsyon lang hin, ako naman kung magandang kaibigan na ano man ito ni pelikula kung ikaw na lang din lang ang magiging kaibigan wag na lang ha pelikula ito. Kini istorya nato han iya baga pagsangit. Kung from the very beginning, meaning kinagate pagtungton han paun han kawil tinukbil. Pagtukbil niya sabit. So it could be a sit-up or it could be an extortion. Basta na-mention lang. Di kita maaari makabugtuan. Kay bangin, so meri nga, sige, di na kami mag-aari nga sa kwarta. Pero, after all of this, our challenge is, if you have indeed that video investigation involving the former speaker, we are dying to wait. Sige daw, baga, ito, sige daw. Kasi, ito din eh. Ito naman din. List, ginagawa niyong sarsuela ito. I'm referring to Peanut Gallery. List, baga, ginagawa niyong mga sering pabaga, mga paipik, or mga pauntol. Which is, believe you me, hindi kayo maabsuelto before the minds of the public. Yon. Ini nga baga drama-drama, ini nga baga surat-surat, ini nga baga din, hey? No, hindi madadala ito. Noong aristuhin kayo, or ikaw, ito nga baga Peanut Gallery CEO, noong aristuhin ka, minutes after, lalabas dapat yung sinasabing video. Nandoon eh. You instructed, if anything, literally, anything will happen. Nag-instruct ka lawyers, ipalabas. So, wag mo nang gawing, paru-pariho ba itong drama, radyo? Sasampalin kita! Ha? Sampalan na lang, abiga ka, kasi para bagang ganyan ba? Hindi ka naman nasa drama ng radyo eh. Nga kinahanglan, may ada boses, kaya hindi naman makikita yung pagsampal ng radyo talent doon eh. Di mas natural, maya mo sa radyo nga, sasampalin kita! Pa! Di ba no? Kung ha-pelikula ito, may video, natural, hindi na sasabihin, sasampalin kita, pupunitiho na lang ito. So, after the arrest, nandoon na tayo, may nakipag-usap at pinagbigyan ng pagkapag-usap. Kung extortion or setup, hindi natin alam. What we know, makabugtuan from it, may da paun, ng kawil, ng tinukbil. Kasi kung wari itong tukbila, there could be no extortion. I mean, there could be no setup. Itong di dang kabagkabutan. Asyala itong baga masisiring ito naton. But we are after that 90-minute video. So, Mr. Samson, Tan Samto, and Peanut Gallery CEO, you owe it to the people of the Philippines and to your two sons. Prove it. Prove it that you have that material. Ipalabas yun. I-upload na niyo ito. Because we wanted to see what's in it. Or else, bangin baga nag-inistorya ka lang, nakakuha kayo mga ebidensya, nga baga nagsumat ka naman nga itong opisina ni speaker, na kung diri ka maghahatag in 350 million, ipapalabas ko eh. Para bagang ganyan ba? Nangyayari doon yan sa politika at sa pelikula. Di ba bugto? Ang pelikula ni Rang. Hira na itong bagakuang. Di ba nga ano? Pero actually, wala ka. Tub-tub ka lang, di na siguro mga pera kabakang, pero waray ka naman talaga. Para bagang ganyan. It will, it may, and it must appear that way. Kung hindi ilalabas, now na ni Peanut Gallery. Kasi waray na ito gamit, it later. Baka magpuproduce pa lang kayo ngayon. At baka yung poprodusin niyo pagkaya na, tapos na binati ko na kang Senador Marcolita. Nang kang Congressman Miao-Miao, nang kang Congressman Hinwinin Hiya, Leviste. Tapos na yon. Maaram na kami itong istorya. What we are after, yung sinasabi ni Baburoto, nga diin it is worth 350 million siring pangaba nga magkakandara pa speaker hinbaga pag ikinasusul kay igawas nga ni nim nga mananap ka konsyenak baga binati nga kanyaw masisira ko. So ano ito nga adeton sulod nga di pa hi Markulita maaram kaya waray kita makabati kan Markulita iyon ang ibig sabihin po natin kay bangin may dahiton dito mga ebidensya god talaga nga era nakuha or else kung dirit magawas nga video magawas ito nagpinangupya kala talaga ni Ray statement and then ginproduce ni mo ginopay la ni mo presentation han editing ha video editing tapos with matching sound effects and sound scoring and there you have it madali nga may establishar iton extortion ito.
1: Aww.
0: Pero kung mabugat iton nga ebidensya nga indeed igkakandara pa hinbisan hino nga subject nga tao para la dire ito may pagawas. Baka magluya ito na akusasyon in extortion. Yun ang sinasabi natin. Sana baga may signan hi Mr. CEO hitong Peanut Gallery to that effect. Hito na yung mga kasangkayan dito sa Metro Manila. At wag na ang gawing paligoy-ligoy ng pag-ino natin ito. Ilabas mo na yung video. It will save your face. And absolutely, legally, may ada hiton maupay nga serbe. Bangin ni himati bag hiton NBI baga mag loya-loya kung may igawas ito. Yun. Kasi kung pag inugugun la ito, for what purpose? Para ipagawas na rin yan? Kaya no. Ano itong imbaga ginuhulat? Itong bakunawa? Itong baga? Sobra na ngayon itong oras. Wari mo naknim si Sidney. Dadalawa pa yung topic natin dito. Diba? Itong aton lang mga kabugtuan take pertaining to that matter. But anyway, sige. Thank you very much. Ito niyo pakikusaya na kulop. Hanggang ito atong mga nakasagabay. Kasangkayan from our broadcast stations. Di apalo, of course, IBC Channel 6. A technical sa di Jerome Mahamis. Nga sugad man gihapon na transmitter side. Gawin sa natong hi Mark Tabao. Stefan Personnel. Panguna ito natong station manager and General Gilbert Militante. Naman na niyo anchor man. Kamira na Mark Morelios. Damo salamat. Maupay ang kulop.
2: Kasangga mo sa Relax Sarap.
3: Iyo pala
2: Red Horse
3: yan.
2: Beer. Relax Nutisya. Sarap. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
4: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
5: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
4: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.

0: Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitong imo mga gamit, haimo opisina o haimo panimalay? Access Office Systems, itong solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar streetlights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto, tikang Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems. Quality and service is our first priority.
1: Itong bagong lokasyon ng Access Office Systems inamumutang ha 212 MH Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ngan 0905-447-2364. Pwede gapon nila ma-email ha accessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches ha Burunggan ngan Bye Bye City.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Bueno, Pabriano, Bacina City. Gumanda na po ang kondisyon ko, kaya nung po ng rice cooker. Tulog po kayo ng langit sa akin, kaya po ako'y natutuwaan. Pag po ako'y na ako pa po ang inyong programa, tuwan-tuwa po ako. Ako'y natutumban noon yung lagi. Kahit maya, ayun po. Tiyasyaga ko po nung pag-inom ng rice cooker. Kung gumaling na po ako, tapos po ako may gout, mayroon pang cholesterol.
4: Yung gout po ninyo nanay, yung sabi po ninyong gout?
3: Wala na po. Wala na rin ang high blood.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ikay maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoo. Katambay mo.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligali. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoo katambay mo.

0: Mapapakinggan 24/7. Mga awiting magpapakilig at gigising sa mga natutulog niyong damdamin. Ito ang Magic FM Pilipinas. Katambay mo anytime, anywhere.
1: Magic FM.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the KBP,
2: Magic FM.

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa Pambansang Tambayan ng Bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo. Stress ba sa work? Narito na ang inyong stress reliever. Magic FM.
1: Katambay mo.

0: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
1: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
0: Tama! Red Horse Beer. Namit, sulit.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manila po, taga Pinamalayan po.
5: Kumusta naman po yung inyong po namang kalusugan ngayon?
4: Yung sis po ng aking asawa.
5: Kumusta na yung sis ng asawa po ninyo?
4: Ay, natunaw po siya.
5: Natunaw?
4: Malaki po yun.
5: Ano yung bukol?
4: Opo, sa hita. Kasi malaki po ng itlog. Natunaw po siya.
5: Dahil po saan?
4: The rice coffee po.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Sangkay, nagbibiling ka ba hin one-stop shop para hitong imo mga gamit, ha imo opisina o ha imo panimalay? Access Office Systems, itong solusyon. An Access Office Systems, in may ada complete line of CCTV, LED walls, solar streetlights, all brands of computers, laptops, biometrics, office supplies, office equipments, furnitures, fixtures, ID printers, Toshiba and Fuji copiers, Blue and Duplo digital duplicators, engineering instruments, PABX telephone system, rescue equipments, computer peripherals, and accessories, and many more. Name it, and we have it. Access Office Systems. Quality and service is our first priority. Ngandiri ka angay mabaraka. Kay hatanan nga produkto, tikang ha Access Office Systems in may ada quality after sales service with very qualified and trained technicians for all products. Access Office Systems. Quality and service is our first priority.
7: Iton bagong nga lokasyon ng Access Office Systems in Namumutang ha 212 Image Del Pilar Street, Barangay 23A, Tacloban City. Pwede gapon matawagan na masunod nga numero 0953-523-6810 ngan 0905-447-2364. Pwede gapon nga ma-email ha accessmain22@yahoo.com. An Access Office Systems in may nagapon mga branches ha Burunggan ngan Bye Bye City.
8: Mapapakinggan 24/7. Mga awiting magpapakilig at gigising sa mga natutulog niyong damdamin. Ito ang Magic FM Pilipinas. Katambay mo anytime, anywhere.

0: Magic FM.
1: Tara na! Handa ka na ba? Tambay na! Magic FM Pilipinas, katambay mo!

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

0: Sa waka na ba sa sabon mo?
1: Ha?
0: Sulit ba ang sabon o madaling matunaw?
1: Ganon?
2: Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa.
1: Talaga?
2: Kojic Acid, Carrot Extract, Papaya Enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Antibacterial pa. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap.
1: Subukan mo.
3: Sunrise. Pakinggan ang testimonya ng isang kababayan natin hindi na dati nakakalakad.
4: Inmeda ko. Aklan, makato. Pinasukan ako ng stress sa katawan. Halos hindi na ako makatayo. Nanginginig yung katawan ko. Araw lumalabo yung paningin ko. Gumagapang na lang ako. Panig yung mga tuhod ko. Yung husband ko, naalala niya na pakinggan namin lagi yung ano niyo, Sunrise Coffee. Yun lang, pagkabukasan, bumili siya. Tapos inumpisan ko na ng inom. Ngayon, nakaka-recover na ako. Dahil sa Rice Coffee, naka-8 bucks na nga ako eh. Pusa na nga ako nakakarating. Lumilinaw na unti-unti rin yung mata ko. Nagpapasalamat nga ako sa produktong yun eh. Na-discovery niyo yung ganyan para sa mga mahirap.
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na nationwide. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HepA, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang. At marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
5: R-I-S-E.
3: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide.
6: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
7: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
7: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
8: Nationwide.
7: Sa bayan na papakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating pala doon ang tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. San Mandako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na. Kwentuhan na po tayo dito po sa ating pala doon. Atin sa atin ang ating po namang mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Wala nang patumpik-tumpik pa, mga kaibigan. Meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang hapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Christy.
0: Nanay Christy. Okay, taga saan po si Nanay Christy?
1: Bagong, ngayon lang ako tumawag.
0: Taga saan po kayo, Nanay?
1: Ngayon lang po ako tumawag.
0: Apo, taga saan nga po kayo, Nanay?
1: Tayabas.
0: Tayabas, Quezon. Okay po. Ilang taon na po Nanay Nanay Christy?
1: 85.
0: Wow, okay po. Yeah. Nanay Christy, umiinom na po ng rice coffee?
1: Inainom ako in madalang at kaya mahal naman.
0: Ano po? Mahal.
1: Nanay,
0: kung
1: nainom ako, halimbawa, sa isa umaga, sa isa sa hapon.
0: Opo, mas mahal po Nanay ang ma-ospital.
1: Ay, di, opo.
0: Diba? Opo. Nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Ay, nakikinig ko sa radyo. Ay, nakikinig pala.
0: Naririnig niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan?
1: Oo, mga testimony. Ay, ako ay palaging masakit. Yung nanginginib ang paa.
0: Opo, Nanay. So, kailangan niyo po talaga ng nutrisyon.
1: Saka pulikat. Pinupulikat.
0: Kailangan nyo po ng nutrisyon kasi yung mga ganyan pong uri ng iniinda po nating karamdaman dahil po yan sa kakulangan ng nutrisyon. So kailangan po uminom tayo ng ating rice coffee dahil taglay po nito nutrisyon. So araw-arawin po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po?
1: Oo, iniinom ko lang ay morning at afternoon.
0: Morning at after. Tama po yun, Nanay. Okay po yun. Morning and afternoon, okay po yun. Wala pong problema doon.
1: Ay, paano yung nangingimim pa? Paano maalis yun?
0: Dapat po, Nanay, tuloy-tuloy lang. Kasi hindi naman po kasi ito instant. Hindi po ito yung magic na pag inom mo ngayon, okay na. Hindi, kailangan po ituloy-tuloy. Kailangan po tuloy-tuloy, Nanay.
1: Itatanong ko po, Erin. Bakit po hindi ako nabili nitong rice coffee? Ay, ba't walang nakalagay na Jema herbs?
0: Ano po yun? Walang nakalagay na?
1: Yung Jema, ano yung sabi sa Jema herbs ba yun?
0: Ay, hindi po yun sa atin, Nanay. Hindi po yan.
1: Hindi ba?
0: Hindi po yun. Opo.
1: Ay, nakalagay din ni ay, ano ba, babasahin
0: pa? Sige nga po.
1: Wait, manufactured for... five star commercial and
0: yun po even... yan po yun, Nanay. Sakto po yan. Yan po yung ating produkto.
1: Ito yun.
0: Yes.
1: Parang baka hindi ito.
0: Yan po yan, Nanay. Yung po sinabi niyo una, hindi ko po yung kilala. Hindi
1: ayan
0: ko po alam.
1: Itong 5-star commercial, yes. Ano ito?
0: Yes, yan po yan, Nanay. Yan po yung may gawa ng ating po namang produkto, Nanay. Yan na po yan. Sakto po yan. Sakto po yan. Yan po yun, Nanay.
1: Ayun na nga yun.
0: Yan na po yun.
1: Ito, yata ito. Ako na in the morning and afternoon.
0: Opo. Tama po yan, Nanay. Yan po yun, tama. Nanay, kung ikukumpara nyo po yan sa iba, baka po mas mahal yung iba. Tsaka sabi ko nga, aanhin naman natin yung pera natin kung nasa banig tayo ng karamdaman. Lalong-lalo na kapag nasa ospital tayo. Diba? Mas magastos doon.
1: Ay, paano po yung ano ba yung tinukulikas, nangingini ang paa? Ayun, maalis na yan.
0: Yes, maalis Nanay, na. Basta po tuloy-tuloy po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Kasi po, kulang nga po kayo sa nutrisyon. So, ibig pong sabihin, kailangan po na, di ba? Tapos, gawin nyo po yung stretching, yung pag-uunat. Makakatulong po yun. Kadalasan, yung simpleng pulikat po kasi ay agad na masusolusyonan kung ang bahagi po ng pinupulikat ay iuunat po natin. Halimbawa, para po sa pulikat na nararanasan sa binti, kinakailangan pong umupo sa lapag nang nakaunat po yung mga paa at binti at saka hilahin o itupi yung mga paa na pataas at palapit sa tuhod. Gawin po yung pag-uunat. hanggang sa mawala po yung nararanasang pulikat.
1: Paano naman, hindi ako makakatayo pag ako
0: yung mabuti. Tapos masahe, nanay, masahe. Minsan, kinakailangan ding masahihin yung bahagi ng kalamnan na pinupulikat. Sa tulong po nito, matutulungan marilax po yung kalamnan at mawala yung paninikip ng nito. O yung itinatawag nating hot compress, makakatulong din po. Mabisa din yung pagdadampi ng hot compress o tuwalya na binabad sa mainit at tubig sa bahaging ng kalamnan na nananakit. Kadalasan po ginagawa ito sa pamumulikat ng kalamnan sa tiyan, dulot po ng pagreregla. Yung pag-inom po ng tubig, makakatulong din. May ilang pulikat po na resulta ng kakulangan ng sapat na tubig sa kalamnan. Kaya makakatulong din po yung pag-inom ng tubig sa oras na maranasan po yung pulikat. Tapos, pagpapabalik po ng nutrisyon, yung po yung sinasabi ko sa inyo, isang sanhi po ng pulikat ay yung kakulangan po ng nutrisyon, lalong-lalo na nung electrolytes na dumadaloy po sa dugo. Kompleto po yung ating rice coffee niyaan upang maibalik po yung kulang na electrolytes, makabubuting uminom po ng mga inumin na ganito po yung sa atin, yung ating po ng mga rice coffee. Okay po? O kaya yung sabaw po ng buko, pwede po yun.
1: Pwede din.
0: Yes, nanay. O kaya po yung saging, mayaman po yan sa electrolytes. Okay?
1: Yung aking asawang may sakit sa puso, pwedeng uminom na.
0: Yes, nanay. Yes po. Makakatulong po. Kung sabi nga po ninyo, naririnig po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan, napakarami na po ang natulungan po ng ating rice coffee sa pamamagitan po naman ng tuloy-tuloy na pag-iinom po nito.
1: Dapat ay okay yung morning afternoon lamang na.
0: Yes, okay po yun, nanay. The best nga po yun. The best nga po yun. Morning and afternoon, okay po yun, nanay. Basta po araw-araw meron.
1: Oo.
0: At tuloy-tuloy po, nanay.
1: Ay, opo. Ayun, salamat.
0: Okay po yun, nanay.
1: Ay, dapat namamaga ang mga daliri.
0: Oh, yun po, nanay. Kasi kakulangan nga po ng nutrisyon. Kasi po, di ba, ang nutrisyon po, nakukuha natin sa pagkain, di ba? Halos 90% ng nutrisyon nakukuha po natin sa pagkain. Ang problema, kapag yung pagkain po natin hindi balanse, hindi tama, kulang na kulang sa nutrisyon, doon tayo nagkakaproblema. Kaya nga po nandyan yung ating rice coffee, dahil sagana po ito sa nutrisyon, pupunan ng ating rice coffee yung kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng inyong katawan. Okay po?
1: Sige, thank you very much po.
0: Maraming salamat po din po sa inyo, nanay. Saan po kayo nabili? Diyan sa Tayabas, Quezon?
1: Carlos
0: Superdrug. Opo, tama po yun. Napakarami po at hindi nawawalan diyan sa Carlos. At maraming salamat sa ating mga kaagape diyan sa kalusugan. Yung mga taga Carlos, yung mga lahat diyan na nandyan sa Carlos Supermart. Maraming salamat po sa inyo.
1: Ayan, sige po. Thank you po.
0: Nanay Christy, God bless po sa inyo. At sana po, abutin po ninyo yung 150 years old.
1: Aabutin.
0: Yes, nanay. That's the spirit. Thank you very much po, nanay. God bless po. Lagi mag-iingat, nanay.
1: Opo, salamat po.
0: Thank you very much po, nanay. God bless po.
1: Bye-bye.
0: Si
1: Doctor, sino nga po ikaw, Doctor?
0: Si Kuya Boy po ito, nanay. Kuya Boy.
1: Si Kuya Boy pa.
0: Si Kuya Boy po ito. Si Kuya Boy
1: po ito. Thank you, Kuya Boy.
0: Thank you very much, nanay.
1: Thank you.
0: Nanay Christy, God bless po. Mag-iingat po lagi. Kumusta po kay tatay? Kumusta po kay tatay? Thank you.
1: Opo. Sige po. Thank you very much.
0: Salamat po. Si Nanay Christy, mga kaibigan ng Tayabas, Quezon.

Huwag po kayo sa ating mga numero mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating mga numero pwede po ninyong tawagan sa ating mga programa. Itawag nyo na po yan kung may mga katanungan po kayo. Nais ninyong ibahagi po naman dito sa ating palatuntunan. Tawag lang po sa 0969-226-9623.

Tawag po mga kaibigan sa ating namang numero 0969-226-9623 yung ating namang numero na pwede po ninyong tawagan. Sa ating namang palatuntunan.

Tawag po mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623. Yung ating mga numerong pwede po ninyong tawagan sa ating mga palatuntunan. Itawag nyo na yan.

0: kaibigan, napakadindi po ng init ng panahon at pinaiingat po natin ang ating mga kababayan na yung pagbibilad po sa araw dahil po naman sa heat stroke. Ano po? Ingatan po natin. Teka lang, may caller tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang
0: tanghali
1: po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Sir Rico po, yan tanong ko lang po, ano po yung rice cake? Pwede po sa may diabetes?
0: Pwede po, tatay. Ano pong pangalan po ninyo?
1: Rico po, Rico.
0: Rico, taga saan po kayo, tatay Rico?
1: Dito lang po, sa Calapan.
0: Calapan, Oriental Mindoro?
1: Opo.
0: Okay, ilang taon na po si tatay Rico?
1: 49 po.
0: 49, okay po. Kayo po yung diabetic?
1: Hindi po, yung misis ko po.
0: Pwede po siyang uminom ng ating rice coffee bukod po sa iniinom niyang gamot galing po sa doktor. Pwede po siyang uminom ng ating rice coffee, tatay. Kung meron na po siyang...
1: Ayan po, po hindi siya kumain ng kanin sa umaga, pwede na po uminom ng kape.
0: Pwede po, wala pong problema, tatay. Kasi wala naman pong side effect, wala naman pong overdose yung ating rice coffee. Herbal po ito. So, wala pong problema. Kahit po wala po siyang kinain, okay lang po. Kasi nutrition lang naman po yung dulot ng ating rice coffee. Kaya po, walang problema doon. Okay po.
1: Sige po, salamat po.
0: Tatay, kahit po ano, kahit po ikaw, pwede kang uminom ng ating rice coffee. Hindi lang si Mrs. Mas maigi po na lahat kayo sa pamilya po ninyo. Mas maigi po.
1: Sige po akong uminom na. Uminom na po ako sa dya.
0: Ah, okay po. Tama po yun. Tama yun. At okay po yun, tatay. Wala pong problema kung iinom po ng ating rice coffee ang isang diabetic. Makakatulong nga po para maibsan. Kung nakikinig po kayo sa ating programa, marami po ang natutulungan ng ating rice coffee dun po sa parehong kaso po ng misis po ninyo, which is diabetes, natutulungan po na maibsan ang ating po namang rice coffee. Basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po nito.
1: Sige po,
0: okay po.
1: Opo, sige po, salamat po.
0: Okay po, balitaan niyo po ako. Nainom na po ba kayo o hindi pa?
1: Hindi po, nainom na po ako.
0: Ah, so nakabili na po kayo ng ating rice coffee?
1: Opo, sa Megalife po ako nabili.
0: Very good po, tatay. Maraming salamat. Balitaan niyo na lang po ako po, sa development ni Mrs. ha?
1: Sige po, sige po.
0: Thank you very much po, tatay. Mag-iingat po kayo. God bless po.
1: Salamat. Sige po.
0: Tatay Rico ng Calapan, Oriental Mindoro, mga kaibigan. Tuloy-tuloy pa rin. Saan din mo namang kwentuhan.

0969-226-9623 yung adi mo namang numero. Na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatutunan po, mga kaibigan, kung may mga katanungan po kayong nais ninyong ibahagi dito po sa ating programa. Itawag nyo lang po yan, 0969-226-9623, mga kaibigan, ang ating po namang numero.

0: Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang tanghali po ako, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Romy po, Romy.
0: Romy.
1: Ito ba po, ang tunay kong pangalan.
0: Taga saan po si Tatay Romy?
1: Taga rito po sa Kalikato, Batangas City.
0: Batangas, okay po, Batangas. Okay, Batangas City. Okay, Tatay Romy, ilang taon na po kayo?
1: 62 po.
0: 62, umiinom na po ng rice coffee si Tatay Romy?
1: Hindi pa po. Hindi. Kaya ako po yung magtatanong eh dahil ako sa nararamdaman ko sakit sa aking balikat, hindi ko maitaas ang aking kanang kamay.
0: Apo?
1: Ay, pwede po akong uminom nun?
0: Pwede po, Tatay. Pwede kayong uminom ng ating rice coffee at mas maigi po kung makakapagpatingin po kayo sa doktor. Pero, sabi ko nga, mainam na po na kayo po iinom ng ating rice coffee.
1: Ay, saan po kaya dito mayroon kayong sangay dito sa Batangas City?
0: Batangas City po, Tatay. Halos po lahat ng mga butika dyan meron po ng ating rice coffee, Tatay. Lahat ng butika. Yes, halos po lahat ng butika. Po. Opo.
1: Opo. Opo. Okay po.
0: Nakakita na po ba kayo ng rice coffee, Tatay?
1: Eh, napapakinggan ko po dito sa istasyon. Lagi po ako nakikinig.
0: Salamat po. Hanapin po ninyo yung tamang produkto natin, Tatay, ha?
1: Kaya po ako'y nakapaibig tumawag ngayon para malaman ko kung pwede kong igamot yung dosa. Kasi limang buwan na itong nararamdaman ko.
0: Opo. Eh, maigi po, Tatay, talaga na masimulan nyo na po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Diyan po sa Batangas City, Tatay, meron po dyan sa Pharmawell Drug, Neo Pharmacy, City Pharmacy, PIO Store, Cantos Drug 1 and 2, Josara Grocery, Three Brothers Store, The Generics Pharmacy Kuta, The Generics Pharmacy Santa Clara, Alanjo, and Adiling.
1: Sige po. Opo, alam ko po yun, mga kuwang yun, mga...
0: Butika.
1: Butika, opo, Kuya Boy.
0: O, basta po, hanapin po ninyo yung tamang produkto natin. Nasa kulay gintong dilaw na karton, R-I-S-E po, ang spelling, kuha po ninyo yung Tatay, R-I-S-E. R-I-S-E.
1: Opo, opo.
0: Ang spelling, tapos nasa kulay gintong dilaw na karton po, Tatay.
1: Sige po. Opo. Sige.
0: Okay
1: ano
0: po.
1: Araw-araw po, inom.
0: Dapat po araw-araw, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw yung pinaka-the-best para makuha po natin yung tulong na hinahanap po natin sa adi po namang rice coffee.
1: Sige po.
0: Okay po. Maraming salamat din po sa inyo. God bless po, Tatay. Mag-iingat po kayo.
1: Opo.
0: Salamat po
1: sa
0: inyo.
1: Sa TV ko lang po ako nagtawag kaya ako nakapag-text kasi natawag ako, hindi ko makontak.
0: Opo, tama po yun, Tatay. Very good po yun. Kung hindi niyo makontak, itawag po ninyo sa amin. Tapos, Tatay, kung kayo po'y nakabili na at umiinom na po ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako. Tawagan niyo po ako muli.
1: Opo, salamat po ulit. Salamat po ng marami.
0: Okay po, maraming salamat po, Tatay. Mag-iingat po kayo.
1: Salamat po. Ingat din kayo.
0: God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye po.
0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan si Tatay Romy ng Batangas City. Magsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 and 1 plus 1.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hey po, magandang kalusugan, magandang hapon po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Taga Misaya po ako.
0: Ano pong pangalan po ninyo?
1: Mercy.
0: Mercy, taga saan po sa Bisaya?
1: Bisaya.
0: Ah, saan po yun? Ano pong probinsya yun?
1: Bisaya, North Cotabato.
0: North Cotabato, okay po. Ilang taon na po nanay?
1: 57 po.
0: 57, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa po. Tanong ko lang kung saan pa ako makabili dito sa Bisaya.
0: North Cotabato, wait lang po nanay. Paano nyo po nalaman yung ating rice coffee? Nanay,
1: paano nyo
0: po nalaman yung ating rice coffee?
1: Oh, lagi pa ako nakikinig sa istasyon nyo po. Tsaka marami akong narinig na mga, ano ba yun?
0: Testimonya.
1: Opo, testimonya, opo.
0: Okay, kayo po ba may iniinda rin karamdaman?
1: Opo, mayroon po, panghilo.
0: Oo.
1: Lagi pa ako nanghilo.
0: Okay. O, dyan po nanay sa, ano, sa North Cotabato. Pwede kayong makabili ng ating rice coffee dyan sa Kidapawan City, Tolonan, Makilala, Kabakan, Carmen, Malang. Saan po kayo malapit?
1: Malapit po sa Kabakan kasi Misaya po eh.
0: Kabakan. Dyan po sa Kabakan, makabibili po kayo ng ating rice coffee dyan po sa JG Pharmacy.
2: Yes po, sa Midsayap po Midsayap. Diyan po sa Midsayap, sa EBM Pharmacy.
1: Sige, okay po. Pag may time po ako, tapak ko dyan.
0: Okay po. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po. Naririnig ko lang po sa station. Sa tuwing mag-ano po kayo.
0: Thank program. You. Salamat po. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, nanay, hanapin po ninyo yung tamang produkto natin, yung kulay gintong dilaw na karton. RISE po yung spelling ng ating rice coffee kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. So, RISE po yung spelling. RISE.
1: Okay,
0: na sa kulay gintong dilaw na karton. Sa ano po, okay. Sa karton, makikita nyo po yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yun hotdog. Buamera po yun.
1: Okay.
0: So, meron pong sikat ng araw sa taas. Yung po yung hanapin po ninyo para hindi po kayo magkamali at hindi po masayang ang inyo
1: okay
0: po namang
1: po.
0: Pera. Okay po?
1: Okay, maraming salamat po kuya boy.
0: Balitaan niyo po ako kapag kayo po yung nakabili na ng ating rice coffee.
1: Okay po.
0: Maraming
1: okay,
0: salamat okay. po sa inyo, nanay.
1: Maraming salamat po.
0: Thank you very much po, Nanay Mercy. Mag-iingat po kayo. God bless
1: okay.
0: po.
1: Thank you po.
0: Salamat. Bye-bye.
1: Okay. God bless po din. Bye-bye.
0: Bye-bye po. Maraming salamat. Anyway, mga kaibigan, wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating baladutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, masarap na healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless. Ng kalusugan. Sino po sila?
3: Pedalaris po.
0: Nagasaan po kayo?
3: Anawan Ocampo po.
0: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
3: Opo, matagal na po.
0: Nung kayo po uminom ng ating rice coffee?
3: Magaling na po. Hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
0: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar ko.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Mga impormasyon pang kalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan. Ang programa Tagumpay.

0: ating kilalanin.
1: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for 13 in 1+1.
0: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
1: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
0: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
1: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
0: Tumutulong ma-dissolves
1: ang mga tumor gaya ng myoma.
0: Tumutulong mapababa ang risk
1: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
0: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
1: sa mga tinatamaan ng arthritis.
0: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
1: Tumutulong din na makontrol
0: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
1: Hepa A,
0: Hepa B,
1: pati na ang fatty liver.
0: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
1: Tumutulong din
0: magpababa ng timbang
1: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
0: Dito sa atin sa Quezon,
1: mabibili na
0: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1
1: sa mga butika,
0: pharmacy,
1: drugstores,
0: tindahan
1: at mga grocery stores.
0: Basta laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E,
1: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
0: Nasa kulay dilaw na karton.
1: Ugaliin din
0: ang pakikinig
1: ng programa
0: Tagumpay sa
1: Kalusugan
0: Nationwide.
1: Nationwide.
0: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
1: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Ang sikreto ng kutis na blooming.
1: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
0: Kojic para sa linaw.
1: Gluta para sa kinta.
0: Papaya para sa kinis.
1: At carrot para sa healthy glow.
0: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
1: at sunflower oil para sa healthy skin.
0: Ang Rice 4-in-1 Soap.
1: Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
0: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets.
1: Sa inyong mga lugar,
0: hanapin
1: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Para sa kutis na blooming at healthy.
1: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Glow na todo
1: sa presyong abot kaya.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo?
1: Bili na!
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino
1: ay magbigay ng isang dekalidad
0: na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa,
1: kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
0: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
1: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
0: na may positibong epekto sa katawan
1: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
0: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
1: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
0: magdulot ng enerhiya,
1: naglalayon sa malusog na balat,
0: malusog na puso
1: at iba pang aspeto ng kalusugan.
0: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
1: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
0: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
1: at positibong buhay.
0: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
1: ay umaasa
0: na sa pamamagitan ng produktong ito,
1: ang kanilang mga suki
0: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado
1: ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na
1: ang programang Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
1: Sabayan na papakinggan
0: sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi
1: ang kagalingang hatid
0: ng Rice Herbal Products.
1: Testimonya,
0: patotoo,
1: karanasan,
0: maging mga katanungan
1: sa pag-iinom at paggamit
0: ng Rice Herbal Products.
1: Ito na
0: ang inyong lingkod
1: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
0: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Welcome po naman. Sa ating pala, nudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre po sa iba't ibang himpil na mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga page, Rice Coffee Mix. Sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na, at tayo po yung magkwentuhan na namang muli. Sa atin po namang palatundunan.

itawag na po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po naman pala dudunan na 0969-226-9623 ang ating po namang numero pwede po ninyong tawagan sa ating po naman pala dudunan mga kaibigan. Kung meron po kayong mga nais na ibahaging kwento at katanungan patungkol po naman sa ating produkto, ito na yung pagkakataon na yun mga kaibigan. Tawag-tawag na po. 0969-226-9623 mga kaibigan, yung adi po namang numero.

0: Dawag-dawag boss, hindi mo namang numero mga kaibigan. Siyempre pa yung lahat ng mga pinapaabot po sa ating mga katanungan din sa hindi mo namang eto, may caller muna tayo. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Hello?
1: Hello po. Hello, hello, hello, may, ano, alaga ka sa'yo?
0: Hello po, si Kuya Boy po ito ng Rice Coffee. Sino po sila?
1: Hindi. Alam ka na yung sino.
0: Ano po? Hello? Hello? Sige, sige. Tawag po, sa mo namang numero mga kaibigan. Eto, may mga, ano tayo dito, may mga katanungan tayo sa ating po namang programa. Eto, sabi dito, Kuya Boy, pwede po ba yan sa meron pong acid reflux? Pwede po, makakatulong po ng napakalaki yung araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee mga kaibigan. Ang acid reflux o yung gastroesophageal reflux disease o yung GERD mga kaibigan, mga magkakaugnay po yan na kondisyong umaapekto po sa tiyan at lalamunan. Ang isa po sa mga pangunahing sintomas ng dalawang ito mga kaibigan, ano po, ay yung heartburn. Ito po mga kaibigan na lahat ng ito ay natutulungan po ng ating rice coffee kasi nililinis po naman ng ating po namang produkto yung ating po namang katawan, yung ating po namang tiyan. Kaya po naman ay nakakatulong po sa araw-araw na pag-iinom yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Kadalasan nalilito po yung marami tungkol po sa pagkakaiba ng terminong acid reflux at yung gastroesophageal reflux disease o yung GERD mga kaibigan. Sa madaling salita, ang acid reflux po ay ang pagdaan ng asido ng tiyan pabalik po sa sikmura bunga ng ilang mga kadahilanan. At ang GERD naman ay isang mas malubhang kondisyon kung saan nagkakaroon po na ng problema ang esophageal sphincter ng pasyente. Kaya nagdudulot ito ng paulit-ulit na acid reflux mga kaibigan. Sabi nga natin, nakakatulong po yung araw-araw na pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Muli, sir, 9-6-9-2-2-6-9-6-2-3. May caller tayo. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Si Kuya Boy po ito ng rice coffee. Kayo po ba, tatay, ay umiinom na ng rice coffee?
1: Wala pa.
0: Ah, hindi pa po. Taga saan po kayo, tatay?
1: Nabutaan.
0: Sa ano pong probinsya po yung tatay?
1: Escalante.
0: Escalante City.
1: Hmm.
0: Okay po, tatay. Kayo po ba ay nakapakinig na po sa atin po naman programa?
1: Wala pa.
0: Ay, hindi niyo
1: po. Pero
0: kilala po ninyo, tatay, yung ating rice coffee?
1: Wala pa ko kuana na, pero sugiran ng kuana nga na ako nun na ba ang rice coffee?
0: Apo.
1: Rice coffee na
0: siya? Apo. Nakakita na po ba kayo ng rice coffee, tatay?
1: Wala pa ko kakita pa, anak.
0: Ah, hindi pa. Okay po. Sige po, tatay. Ganito po, try nyo po, tatay, sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, yung ating po namang rice coffee, tatay, dahil makakatulong po yun sa inyo sa kalusugan po ninyo. Ilang taon na po kayo, tatay?
1: 63.
0: At dyan po sa Escalante, ang ating po namang rice coffee, tatay, ay mabibili natin, wait lang po, Escalante. Dyan po sa Tito JK Pharmacy and dyan po sa Roy Anthony Pharmacy, tapos sa Easy Lumanog Pharmacy Public Market, tatay, mabibili po yung ating rice coffee dyan. Okay po?
1: Sa Escalante?
0: Opo, sa Escalante po yan, tatay. Okay po.
1: Sige.
0: Salamat po sa inyo. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo.
1: Sige. Salamat.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang hapon po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Meldrin Pasco po from Oriental Mindoro.
0: Ano pong pangalan?
1: Meldrin Pasqua.
0: Meldrin, okay. Pasqua.
1: From Oriental Mindoro.
0: Oriental Mindoro, okay po. Nanay Meldrin, ilang taon na po kayo?
1: 49.
0: 49, umiinom na po ng rice coffee si nanay?
1: Opo, pabati mo na po kay Evelyn Rala po.
0: Ah, hello kay Evelyn Rala na nakikinig ngayon, sabi ni Nanay Meldrin.
1: Ang dami na pong nainom niya, Kuya Boy, 2 taon na.
0: Wow, marami na pong naiinom na rice coffee?
1: Oh, may 30 mil na yata po ang nagastos.
0: Ah, sa araw-araw pong pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Ganun?
1: Pero ako po, nag-umpisa po ako, Kuya Boy. Ang sarap. Ako nakakatulog ng maayos.
0: Oh, di ba? Kaya yun dapat po natin balik-balikan dahil maganda sa ating kalusugan. Di ba?
1: Yung bukol ko po sa suso, Kuya Boy, yun ang ginagamot ko bago sugar.
0: O, kumusta naman yun?
1: May follow-up check-up po ako ngayong 25 ng November. Hindi ko po alam kung anong mangyayari. Kasi nagiinom na po ako ng inyong rice coffee. Ang sarap matulog.
0: Tama yun.
1: isang upo lang sa duyan, Kuya Boy. Tikit talaga. Grabe.
0: Bakit Nanay Meldrin, dati po ba ay nahihirapan kayo dyan sa pagtulog po ninyo?
1: Upo. Hindi po ako makakatulog, Kuya Boy. Sa totoo lang.
0: Mahirap po yun para sa inyo.
1: Opo. Ang hirap talaga kasi mataas. Cholesterol ko, 1,017.
0: Ang cholesterol po ninyo, okay po. Tapos?
1: 1,017. Hindi ko po alam ngayon. Nag-iinom na po ako ng rice coffee. Bumili na po ako ng isang kahon ng isang araw.
0: Sige po, nanay. Tama po. Okay. Bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Ako lang po, bago itong aking pinsan po, itong si Evelyn Rala po, naka-2 taon na po siyang uminom. Kasi po, nabulag na nga po siya sa kanyang katarata, diabetes yata po.
0: Diabetes, opo. So nanay, bukod po doon sa pagtulog na naayos na po ng ating rice coffee, yung tulog po ninyo, ano pa yung mga napansin po ninyong
1: nagbago? Thank you, Lord. Ako po'y nakatulog din.
0: Ano pa yung ibang nagbago sa inyong kalusugan, nanay?
1: Ano po, ang sarap pong kumain. Kaya lang po, diet ako. Kawa ng aking sugar.
0: Dapat lang. Kailangan po natin talagang, maging disiplinado tayo sa pagkain. Kasi tama po yung sinasabi po ninyo. Isa sa mga dahilan kung bakit po nagkakaroon tayo ng mga ganyan ay dahil po sa pagkain, hindi tayo nagiging disiplinado. So tama po yun, nanay. Okay. Yung mga anak po ninyo, pinaiinom nyo rin ba ng ating rice coffee?
1: Ayun ko pong, anak ko pong nasa Tagig po at may masasapaa yung arthritis. Pinachat ko po siya, uminom siya ng rice coffee, baka sakaling gumaling siya doon.
0: Tama yun. Dapat makatulong din po sa kanya.
1: Opo, ang sarap talaga matulog, Kuya Boy. Parang ayoko nang bukas sa aking mata. Kaya lang estudyante ako.
0: Tama po. Tama po, nanay.
1: Kasi, inaano po ako lagi na Evelyn Rala po na mag-rice coffee ka na. Sabi, pasok mo na naman yung rice coffee sa ating kwintuhan. Pero bumili din po ako.
0: Tama. Very good.
1: Kasi po, hindi na po siya nagpapacheck up, Kuya Boy. Yung sa Evelyn Rala po.
0: Sige po. So, at least, nanay, isa lang yung sigurado, malaki na yung naitulong sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo. Thank you, Lord.
0: Okay. Ano po yung masasabi po ninyo? Yeah. Ano po yung masasabi ninyo sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon? Luzon, Visayas, at Mindanao, nakikinig po sa ating programa. Yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee. Go ahead po.
1: Opo. O, mga yung hindi pa nakainom ng rice coffee, kayo po'y bumili na. Talagang masarap ang tulog. Masarap sanang kumain, kaya lang diet. Tama. Ikman ninyo ang rice coffee.
0: Tama po. Saan kayo nabili po pala dyan sa inyo po namang lugar sa Oriental Mindoro?
1: Ay, sa Bungabong po.
0: Bungabong.
1: Lahat po dito, lahat po ng Mercury, ano po dito,
0: Butika.
1: Ay meron. Kahit po sa mga grocery, meron din po 18 ang isa.
0: Apo, tama po. Sige po. Okay po. Maraming maraming salamat.
1: Oh, thank you po. Okay. Kung wala pong rice coffee, talaga hindi makatulog ng mahimbing.
0: Apo. Sige po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Mag-iingat po kayo. Salamat.
1: Thank you po, Kuya Boy. God bless.
0: Thank you very much. Maraming salamat.

0: Tawag po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello po, magandang kalusugan.
1: Maganda, magandang tanghali po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Hana sa Andres Oriental. Wala pa man gihapon ng rice coffee.
0: Saan po kayo tatay? Hana? Hana po, Hana?
1: Himalalod, Negros Oriental.
0: Himalalod, Negros...
1: Oriental, wala pa rin.
0: Oriental, okay po. Ilang taon na po kayo tatay, Hana?
1: 74.
0: 74, apo. Matagal na po kayong umiinom ng rice coffee o hindi pa?
1: Isa ka basis pa lang dahil nag-order ko si Api. Sobrang mahal naman sa si Api.
0: Sobrang mahal sa si Api, okay po. Pero dyan po sa Negros Oriental, wait lang po ha, Negros Oriental, saan po kayo nabili dyan, tatay? Saan po kayong lugar? Himalalod.
1: Himalalod.
0: Himalalod?
1: Oo.
0: Okay po. Ang mga nandito po kasi sa aking listahan po, tatay, Dumaguete, Tanhay, Dumaguete City, Baiz City, Bayawan City, and Dumaguete. Saan po kayo?
1: Malayo masyado.
0: Malayo.
1: Malayo po masyado sa amin, sir.
0: Malayo pa sa inyo. Ah, okay po.
1: Gihulngan, wala Gihulngan.
0: Gihulngan. Gihulngan po, tatay?
1: Oo, Gihulngan.
0: Gihulngan. Wait lang
1: lapit,
0: po.
1: Lapit-lapit sana yan sa amin, Gihulngan.
0: Gihulngan. Meron po. Diyan po sa Jules and Len Store and sa Yan Yan Pharmacy.
1: Gihulngan, mayroon.
0: Opo.
1: Jules and Store at Yan Yan Pharmacy.
0: Opo. Opo. Gihulngan po. Negros Occidental po ito, tatay? Gihulngan?
1: Oriental. Oriental.
0: Ah, okay po. Oriental. Okay. Gihulngan po, Jules and Len, Jules and Len Store and Yan Yan Pharmacy.
1: Bakit si Malalod wala? Mas malapit dito sa amin mismo. Maraming pharmacy dito ah.
0: Okay po, tatay. Hayaan po ninyo.
1: Mayroong Genesis, mayroong San Francisco, maraming ano dito, pharmacy.
0: Opo, sabihan po natin yung, ano pong lugar? Himalalod.
1: Himalalod, Negros Oriental.
0: Ah, Himalalod. Himalalod. Himalalod. Okay po. Himalalod, Negros Oriental. Okay po. Sige po, tatay. At sasabihin po natin sa ating mga deliveries. Pero sa Gihulngan po, tatay, kung malapit kayo doon, pwede na kayong pumunta doon habang nag-aantay tayo na madalhan po dyan sa Himalalod.
1: Sa Gihulngan, mga isang oras pa rin takbo galing sa amin.
0: Okay po. Sa Gihulngan, Jules and Len Store and Yan Yan Pharmacy.
1: Jocelyn Store and Yan Yan Pharmacy.
0: Jules and Len.
1: Jules and Len.
0: Len po tatay, Len lang, Len.
1: Jules and Len.
0: Apo, tapos Yan Yan Pharmacy.
1: Yan Yan Pharmacy, ano ang street yan, anong street?
0: Wala po dito nakalagay tatay sa akin, basta ang nakalagay lang po dito, Gihulngan.
1: Basta Gihulngan, Negros Oriental.
0: Apo.
1: Sige sir.
0: Okay po. Sige po, tatay. Okay na po.
1: Magkano ang isang karton yan?
0: Apo, ang isang karton po, tatay, ng ating rice coffee, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
1: Okay. Mas mahal masyado, 264 sa Shopee.
0: Opo, dahil po yun sa shipping fee. Opo. Nakakita na po kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Nakakita na po. Nakabili na ko sa karton
0: tama.
1: Po sa
0: Shopee. Apo. Tama po yung tatay. Sige po. Anyway, balitaan niyo po ako kapag nakabili na po kayo doon sa Gihulngan.
1: Sige,
0: or kung meron na po
1: sige,
0: dyan
1: you,
0: sa inyo. Apo. Balitaan niyo ako, tatay. Maraming salamat.
1: Salamat din. Thank you.
0: Thank you very much. Maraming salamat po.

tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan. Ayan, kung may mga katanungan po, huwag pong mag-atubiling tumawag po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Eto, may isa pang caller tayo sa kabilang linya. Hello po, magandang kalusugan. Hello? Hello po. Magandang kalusugan po. Hello? Hello po. Hello po. na ano siguro na may napindot, ayan, naputol na. Tawagan natin muli. Ayan, sige.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating unang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan na naman. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Tucker. Tucker Pernaldo Lee from Katarman, Northern Sabah.
0: Ano pong pangalan?
1: Tucker.
0: Tucker. Okay. Tatay Tucker. Taga? Taga saan po?
1: Katarman, Northern Sabah.
0: Katarman, Northern Sabah. Okay, Katarman. Yeah. Northern Samar. Ilang taon na po si Tatay Tucker?
1: 60.
0: 60?
1: Yes. Tatanong sana ako, ano ba ang rice cooker ang na
0: Tatay, ano yan? Tatay, wait lang. Tatay Tucker, hindi po rice cooker. Oy. Hindi po rice cooker, rice coffee.
1: Rice cooker.
0: Apo, hindi po rice cooker. Apo.
1: Gusto ko sana mag-try dyan kung ano ba ang
0: beneficyo
1: ng mga sakit-sakit dyan.
0: Apo. Tatay, halos po lahat ng mga iniinda po nating karamdaman ay pwedeng matulungan ng ating rice coffee. Nagsisilbi din po itong pampalakas ng ating po namang kalamnan. Ito po ay nagbibigay para po naman na matulungan tayong ma-normalize yung hypertension po natin. Nakapag-re-regulate po ito ng blood sugar level natin. Nakatutulong po naman para ma-dissolve yung mga tumor gaya po ng myoma. Nakapagpababa po, nakakatulong makapagpababa ng risk ng pagkakaroon po ng breast cancer at saka yung prostate cancer. Nakakatulong po para po maibsan yung mga sakit na nararamdaman ng taong nakakaranas po naman ng arthritis at rheumatism. At marami pa pong iba, Tatay. Actually, halos po lahat.
1: Gusto ko sana, boy, mag-try ng rice coffee.
0: Opo.
1: Nakikinig ako na araw-araw sa inyo.
0: Thank you very much po, Tatay.
1: Ko lang na, ano.
0: Yes, Tatay.
1: Saan ba magbibili yan?
0: Opo, dyan po sa Katarman. Halos po lahat ng mga butika dyan meron po ng ating rice coffee. Unidrug.
1: Boy, sa ano, Mercury, meron kaya yan?
0: Eto, Tatay, pakinggan niyo po kung saan po tayo pwede makabili. Unidrug, MBN Pharmacy, Lextan General Merchandise, Tradeways Pharmacy, CureMed Pharmacy, PT Care Pharmacy, Mihares Drugstore, Maxell Drugstore, Atlas Pharmacy, and Saturnino Store. Lahat po yan sa Katarman, Tatay.
1: Mayroon sa amin ng mga butika.
0: Yes, halos po lahat ng mga butika. Opo.
1: Magta-try ako, ta-try ko yan.
0: Huwag niyo pong itry, Tatay. Huwag niyo pong itry. Simulan po niyo yung pagiinom nito. Dapat po araw-arawin po natin yung pagiinom. Tatay, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Wala pa. Di ko pa nakita yan.
0: Tatay, pakinggan niyo po ako, Tatay Tucker. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Ang spelling po, R-I-S-E.
1: R-I-S-E.
0: S po, S. Parang sunrise. Parang sunrise. Yun po. Kasi hindi po kasi ito, Tatay, bigas. Hindi po gawa sa sinunog na bigas yung ating rice coffee. Tandaan, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E. Sunrise.
1: R-I-S-E. Sunrise.
0: Okay po.
1: Kulay gintong, ang karton pala yan, ano?
0: Kulay gintong dilaw.
1: Sige, magpapabili ako.
0: Okay po, Tatay. Balitaan niyo ako, Tatay Tucker. Balitaan niyo po ako. Tawagan niyo po ako muli.
1: Sige.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Tatay.
1: Sige, maraming salamat
0: po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Tatay. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Sige. Salamat.
0: At dyan na po, nagtatapos na naman mga kaibigan ang isang edisyon ng ating po naman pala Dudunan Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice iced coffee mix herbal coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Masayang ikinuwento ni Nanay Maris ang kanyang karanasan sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Maris po, kambunot. Nagpasalamat po ako una-una sa Panginoon. Pangalawa po sa programa mo, Kuya Boy.
0: I see. Patuloy
3: po ang pag-inom mo ng Rice Coffee. Kasi Kuya Boy, nag-galing yung mga karamdaman na rin, Kuya Boy, dahil sa Rice Coffee.
2: Inyo na rin subukan ng inyong mapatunayan ang bisa at galing ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7

0: お食事
1: だけ方。僕

0: Mga kahistoryador, kamusta? Akala natin ay sasabog na ang World War III. Aaksyon ang China para ipagtanggol ang kaalyado nitong Iran. Pero anong nangyari? Iniwan sa ere. Umatras ang China ang kanilang aircraft carrier na Liaoning. Walang nagawa habang pinulpos at pinalubog ng Amerika ang 7 speedboats ng Iran. Oo, tama ang dinig nyo. 7 speedboat ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang ginawang parang islang bato ng mga US Apache at Seahawk helicopters. At dito mas lalong naging interesante ang sitwasyon. Dahil sa Pilipinas at sa iba pang kaalyado ng Amerika, hindi makagalaw ang China. Bigla na lang itong nanahimik at umatras. Mga kahistoryado, alamin natin kung bakit hindi nakakilos ang China, kung bakit napilitan itong umatras laban sa Amerika, at kung paano nasangkot ang Pilipinas sa pagpigil sa galaw na ito. Tara! Alam mo ba na matagal nang ginagamit ng Iran ang lugar na ito para mangharas ng mga dumadaang barko? Ang style nila, magpapadala sila ng mga maliliit pero mabibilis na speedboats. Lalapitan ang mga malalaking commercial ships at tatakutin o kaya naman susubukang harangin. Nakakairita, diba? Pero ngayon, dumating ang oras na napuno na ang Amerika. Kinumpirma mismo ng US Central Command o CENTCOM na hindi na sila nagtimpi. Nagpadala ang US Army ng kanilang mga AH-64 Apache helicopters kasama pa ang mga Navy Seahawk helicopters. Oo, mga kahistoryador, hindi basta-basta ang mga chopper na ito. Ang Apache ay parang lumilipad na tangke na punong-puno ng mga missiles at machine guns. Nung nakita ng mga Apache at Seahawk itong mga speedboats ng IRGC na nag-aangas na naman at hinaharas ang mga barko, walang paligoy-ligoy, pinaputukan nila ito. 6 na speedboats ang opisyal na sinabi ng CENTCOM na pinalubog nila. Walang natira, basag. Pero ayon mismo kay Pangulong Trump sa kanyang naging pahayag, umabot pa daw ng 7 ang kabuang bilang ng mga inubos nilang bangka ng Iran. Dahil dito, siguradong nagulantang ang puwersa ng Iran. Sanay sila na kapag nangharas sila, hanggang warning lang ang Amerika. O kaya ay nagpapalitan lang ng maanghang na salita. Pero ngayon, literal na pinadala sila sa ilalim ng dagat. Paano ba ito nangyari? Ang lahat ng ito ay nangyari sa ilalim ng tinatawag na Project Freedom na inilunsad ni Pangulong Trump. Ang layunin ng Project Freedom na ito ay buksan at protektahan ang Strait of Hormuz para makadaan ang mga barko ng walang takot. Gustong ipakita ng US na sila pa rin ang siga sa karagatan at walang sinumang pwedeng humara sa malayang paglalayag, lalo na kung ang nakataya ay ang ekonomiya ng buong mundo. Kaya naman dahil dito, ano ang naging reaksyon ng Iran? Natural, nagwala sila. Pero ang mas nakakagulat at mas nakakaintriga dito ay ang nangyari bago itong malupit na banat ng Amerika. Alam mo ba na bago pa man pinalubog itong mga speedboats, nauna nang nambomba ang Iran sa isang port o daungan sa UAE? Opo, binomba ng Iran ang isang pasilidad sa United Arab Emirates at tahasan nilang sinubukang harangin ang mga barkong may dalang watawat ng Amerika. Sobrang yabang at tapang nang ginawa nilang ito. Akala yata ng Iran ay magpapasindak ang US sa kanila. Naghain pa daw ang Iran ng peace proposal o alok na kapayapaan, pero napakahirap tanggapin ng mga kondisyon nito. Ayon sa mga ulat, ang daming hinihingi ng Iran na pabor sa kanila. Kaya naman mabilis na ibinasura ito ni Trump. Hindi tinanggap ng Amerika ang lokohan na peace proposal na iyon. Dahil sa katigasan ng ulo ng Iran at sa pambobomba nila sa UAE port, naglabas ng napakatinding babala ang US CENTCOM. Si Admiral Brad Cooper na siyang hepe ng operasyon ay nagbigay ng direktiba na nagpakaba hindi lang sa Iran, kundi pati na rin sa buong mundo. Ayon sa kanya, ang mga US commanders sa lugar ay mayroon ng all authorities o buong kapangyarihan para gumamit ng lethal force o nakamamatay na puwersa laban sa sinumang haharang sa kanila. Sa madaling salita, ang utos sa mga sundalong Amerikano ay kapag may humarang, barilin nyo. Kapag may nag-angas, palubugin nyo. Wala nang tawag-tawag pa sa Washington para humingi ng permiso. On the spot, pwedeng pumuto. Yes, mga kahistoryador. At dito na nga pumasok ang pangyayari kung saan inubos ng mga Apache at Seahawk ang mga speedboats ng IRGC. Sila ang naging unang sample ng bagong utos na ito. Samantala, habang kinakalampag at pinupulbos ng Amerika ang puwersa ng Iran sa Middle East, ang buong mundo ay nakatingin sa isang bansa, ang China. Matagal nang magkaibigan at magkaalyado ang Iran at China. Pareho silang may galit sa Amerika at madalas silang magtulungan pagdating sa militar at ekonomiya. Sa katunayan, pagkatapos ng matinding sagupaan na ito, agad-agad na lumipad papuntang Beijing si Iran Foreign Minister Araghchi. Nagmadali itong pumunta sa China para siguradong humingi ng tulong, magsumbong at humingi ng resba. Kaya naman inaasahan ng marami na magpapadala ng malaking suportang militar ang China para tulungan ang Iran laban sa Amerika.
1: Nagbabalik ang mga Bibolilits para sa mas malaking adventure. Dahil ngayon, nag-level up pa. This time, hindi na solo ang galawan. Kailangan marunong na makisama, mag-strategize because they have to work as a team.
2: Thank you.
0: Pero ano ang nangyari? Wala. Nga, umatras ang China. Hindi kaya ng China. Kahit nandyan na ang kanilang sikat na aircraft carrier, ang Liaoning Strike Group, hindi ito gumalaw para direktang tulungan ang Iran o harangin ang Project Freedom ng Amerika. Ang ginawa lang ng China ay inilagay ang kanilang puwersa sa high readiness o naka-standby lang. Hanggang tingin, hanggang surveillance lang sila. Nakikinig sa usapan, nagmamasid sa malayo. Pero wala ni isang bala na ipinuto para depensahan ang kanilang kaalyado na Iran. Kaya dito na nagsimula ang malaking tanong. Bakit? Bakit kinabahan ang na walang bantay ang Indo-Pacific region, lalo na ang South China Sea at ang West Philippine Sea? Alam ng Amerika na mapagsamantala ang China. Baka isipin ng China na dahil busy ang US sa pagpapalubog ng mga bangka ng Iran, pwede na silang gumawa ng kababalaghan sa Taiwan o sa Pilipinas. Kaya ang ginawa ng Amerika, nagsanib puwersa sila ng Australia, Japan at ng Pilipinas para bantayan ang bawat galaw ng China. Naglagay ng matinding puwersa ang US Navy sa South China Sea at maging dito sa atin, partikular na sa Batanes, na napakalapit sa Taiwan. Dahil dito, naipit ang China. Kung ipapadala nila ang kanilang mga barko, ang kanilang Liaoning Carrier papunta sa Middle East para tulungan ang Iran laban sa Amerika, maiiwan nilang nakatiwangwang ang sarili nilang teritoryo. Magiging mahina ang depensa nila sa South China Sea. Tama ba? At alam ng China na kapag ginawa nila iyon, nakaabang ang puwersa ng Amerika, Australia, Japan at Pilipinas. Sa simpleng salita, hindi kayang hatiin ng China ang puwersa nila. Gustuhin man nilang magpabibo at maging bayani sa Iran, mas takot silang mawalan ng kontrol sa sarili nilang bakuran. Oo, kaya kinabahan ang China na baka kapag nag-all-out support sila sa Iran, titirahin sila ng US sa mismong bakuran nila. Ito ang dahilan kung bakit hanggang diplomatic talks na lang ang nangyari nang pumunta si Iran Foreign Minister Araghchi sa Beijing. Binigyan lang siguro siya ng kape, kinausap ng mahinahon, pero walang konkretong aksyong militar na ibinigay ang China. Iniwan nilang mag-isa ang Iran na saluhin ang galit ng Amerika. Kaya naman ito ay isang napakalaking sampal sa mukha ng China bilang isang inaangkin nilang superpower. gusto nilang ipakita sa mundo na sila ang bagong siga na kaya nilang pantayan ang Amerika. Pero sa unang totoong test kung saan kailangan nilang umaksyon para protektahan ang kaalyado nila, umatras kaagad sila. Kaya naman alam na natin na kapag andyan na ang totoong putukan, kapag naglabas na ng pangil ang US military, walang binatbat ang diplomasya ng China. Takot silang isugal ang sarili nilang barko. Kaya sa West Philippine Sea, hanggang pananakot lang ang ginagawa ng China. Pero kapag totoong putukan na, baka umatras din kaagad ito. Nakakaawa din sa isang banda itong Iran. Ginamit silang pawn o mitsa sa laro ng malalaking bansa. Nag-angas sila. Binomba nila ang UAE. Hinasal nila ang mga barko ng Amerika dahil siguro sa tiwala na sa oras ng kagipitan, sasaluhin sila ng China at iba pa nilang kaibigan. Pero noong umulan na ng missiles galing sa mga US Apache at Seahawk, noong lumubog na isa-isa ang kanilang mga speedboats at namatay ang kanilang mga tauhan, nasaan ang China? Wala. Ang direktiba ni Admiral Brad Cooper na all authorities para gumamit ng lethal force ay patunay na tinanggal na ng US ang safety lock ng kanilang baril. Ready to fire na sila anytime, anywhere, kapag nabastos ang interest nila at ang kalayaan sa karagatan. Kaya ano ang epekto nito sa atin dito sa Pilipinas? Napakalaki. Bakit? Dahil dito, nakita natin kung paano gumagana ang alyansa kung sakali namang ibuli tayo ng China dito sa West Philippine Sea. Nakita natin na kayang-kayang ipitin ng Amerika at ng ating mga kaalyado ang puwersa ng China. Ang pagbabantay ng US, Australia at Japan kasama ang Pilipinas sa Indo-Pacific habang may gera sa Middle East ay nagpapatunay na kayang mag-multitask ng Amerika. Hindi ibig sabihin na dahil may inaaway sila sa kabilang panig ng mundo, eh pwede nang maghari-harian ang China dito sa Asia. Nakakatawa ring isipin kung paano naging inutil ang aircraft carrier ng China na Liaoning. Magpapadala ng carrier strike group tapos naka-high readiness lang. Ano yun? Display? Pang-picture? Samantalang ang US nagpadala ng ilang helicopters at agad-agad may resulta, ubos ang problema sa karagatan. Ang bilis at tapang ng desisyon ng CENTCOM ang naging susi dito. Kapag ang kalaban ay nagpapakita ng dahas, gaya ng Iran, dahas din ang katapat. At noong naramdaman na ng Iran ang init, huli na ang lahat. Sira na ang kanilang mga bangka. Palpak ang pambobomba sa UAE dahil nakaganti agad ang Amerika. At nabasura pa ang peace proposal nila. Ano sa tingin nyo, mga kahistoryador?
2: Hello? Hello?
3: Hello? Hello?
4: Hilong-hilo? Baka anemic ka. Sabi ng dugo mo, you need help from Hemorrhate FA with 60 milligrams of iron. Right dose, kaya Hemorrhate, the blood vitamin.
5: Unilab yan.
6: Fish and toyo lang?
7: Ulang.
6: Sa Mamacita's Oyster Sauce, buo ang 3 times oyster up.

0: altro mi faccio con le gariglie.
1: No, d'accordo. Non vedo niente.